0: ali mukunaba ko.
1: Hey. Agenda akole.
0: Agenda akola ntogambye.
1: Kote
0: kirungi kweba kanga atobudde bukedde.
1: Ataka kati kati nganze mulo banyiba mula no lugezi gezi tu. Mbadera ngenda kutandika mwanyina ze muvide. Echencha chewamu eche gulo chewamu wadde ko chimale echencha na chisanga muvire agenda kule
0: yamula
1: ne kakati abamu
0: kayanga gogera la yomu tegezi
1: guka so gamba mula atakati nzemba njogera chi
0: mula
1: kayenge
0: dala magi eki umulo
1: ye baba
0: Leya
1: kiumule no side ze kasanda bo manyio. Kasanda manyio mugorodi.
0: Eyo.
1: Mwe muli mugorodi baba.
0: Eyo mula je tuli kakati. Abena ko mambo ya mukta Isaac. Oya bele kome. Kandi anyamba nkubireko kusimu yange 0754. Mwenda satu. Tano mwenda. Tambu mubiri.
1: Aha.
0: Kakati?
1: Munange.
0: Kato si ya lago.
1: Mula, tobe na kurubogula na we. Mula. Kakati mula, ujote geza na we ente kateka, tozi ulida. Ati ato ulida, ndi kumacha na liru wagula, to ulida, chote geza liru wagulo. Obadote ya mula. Mula uchikulu na we. Asa sima nyoba, uwe nange. Why? Wanji?
2: Wasizoti antongo.
1: Nasuze bulungi wasizoti. Ayogera ngo omusaji yazukuseda nakubane saluti.
2: Ntongo bade kiwe wanise miti neke jiriwo gofa.
1: Bagambe tulinya mipapali era tulinya jiri mivule. Jibahogani.
2: Ayogera ne abudu wano misirangire ruwero.
1: Abudu wasizoti.
2: Adidati. Yabba kona.
1: E baba.
2: Awo mutake mchirangi.
1: Mwabela
2: awo nesewa boda seji chienji. Emama wane mutu miteko wana mchirangi.
1: Kale. Abudu mchirangi. Lelo ulida ayogera chirangi. Ama nyobaga avu. Katabu mchirangi. Obo giranga chirangi. Ulia mchirunda ambata. Abenda mavundu katinga bagundi abo batendo. Kano kwa baba. Oba iwanga yoka sasiro. Ogenderi mubivundu. Hey, batu na mavundu kwa mbili jibu chavu. Mwata edi tugenda mchiwala. Ya dhage.

0: Improgramu ya jembezile dakika kumi ezibula kolesa we kumi na mweza macha golu na kwa ruwalelo. A very good morning. Oluna kuruwa Monday. Tupakulisa yo nyomo weekendi. Oh oh hey. Necho obomanya timunange nakuzo mwezi ziduka kusupidi ya iliri. Kakati kwa wono dawo ngo che golola ochasaba mchara ka morningi simanyi gloria. Andange tumunange bulimuwa masanja chilocho na wasuze mchagulo ne kumachagane mchara ngatunda mnange kate geka mnange sija kwa hivi kanga mnange watu alaba neri yano wechitege ya imu seda uya gama zaba nange nasimu deda nyende wali ku explorika kakati gulia yosimanyo ya agenda bula yasimanyo ya kuboki ngirevi chibio na ngomwana alia uwa wechitege che wali ku explorika abana bazu kusada neguoli ya uwa ocha ya gala kuza kwa blangiti ikwe omupangisa nosaba ko kumacha igwe saba manyo na gajjawa abana bali waka fees tibana bakulabe kanti bamtuwala muri chimu chiri yawo landlord tutu no tumuna kuzobweza abiri mugu munogwo mwenda tonda kusasura nogwo munana kubanja bananga mujja wa manya gagamba katujira tuwebika chovola bamnange nze ndi mpangisa akera ye nyino okukera okulabe kanti munange nchiriba kale no bana bamama zuke igwe era mchala soko mpe kumukiri omukiri ogwanga zachi igwe va mchikuntola bikenti munange atogenda okuyiriba nakade nako munange kaduka ku speedi ya iriri wama basingo maza kali basingo maza boba manyi obulumi bwensimbi bazu kusadde okulabika nga munange bayiriba okitegera olaba kati bakedde mu butale mu bimoto kabye bimavyente byonna buli wamuba walampa buwalampi abali mu butale bali mu wino kati bakayanira ndibota bokwe gamba tebaba akona budde bugamba nkatujira tuwebaka kwanga munange batetenkanyiza bana ne banange basajja mwe zajja mwe batalada bidira bana mungu abalaba katonda batadde kama sabiri nda asajja mulabirire ku bana kwanga bana eba malokula ngate mutandika omwana wange nno mulaba bwakuze banango omwana wange nno mulaba neka katu wano mwana mtoto fayo neka fees munange tuyagala katula asajja mwe mukama java oba government jerete we chiteso omusajja nda talibira bana beyazala bamtungire ekinu kakati nge bintu byasigalira kwa baba sajja abatawerera abatalabirira boba zala buzazi badonazi ochisegede kakati nga womugwamu nekinuche obokiriza nawe nti olumalanga ya myansa nano olaba naye nayambala empanvu sabo nokujoga mujoga ne mukuba nekikalu igwe tolabirira bana okuba ekikalu igwe nogolola nokugolola igwe asajja mwe bannange mulabirira ku baana mwana yo munange gwoganya okulabirira olwaleero ate nkya yayinza okujja mu mbeera embi ye akatono konna munange koyina kaweeyo tekikwetagisa kubeera na buwumbi na buwumbi munange okulabirira famire yo katono koyina munange kaweeyo e mulimu abasajja ne panado w'ebitaano naabula igwe bannange musaana mpale nyimpi ngaate zimutema zikomeeno mbisambi ngera ye bayitawo bagamba wuuyo oyo talabirira baana uyo ade nawe akikulu tutomera alabirira n'atalabirira bonna bambala empale empanvu agati olugwamu tumanyi oba leero ono gwe nfunye ye mutuufu oba oli yalya nnimba oba ono ate ki kumba ate ogudde ku kabaka buli wamu agenda asigawo nsigo ng'alekaawo talina budde bufukirira talina budde bukoola olumala osiga ensigo nga yeeyongerayo ama wakaza stale chichechi ni wawaye ya toduse ndabi wajikonko na bulala ningu mwana angaji fira kuhu ya chicho wawaye wanji ane ya gara wasi zootia tuwe ya gara nya mwana wa mame nchi mataina mtigwere mwajikule mere deyo njijenji lageko sikiru
1: jango alampechi togo
0: Tika nawo butogo tuwabu tuwala mpa busana myera manyole eta bitogo eno mvubuka abaddati agwe
1: Yoga na mutekete
0: yogere erinya siri jembe
1: amanya zo bakensa
0: ne baba
1: azukwa kubanga

Yo, what went again now? We go to Amwa, we go to Anamwa. Go mana ya kuagara koma ja. Ada geno kula visente, zicha aluwa bulungi. Kakati ya kari ako amobwavu na kera vidanti ya kakiriza mubugaga ne mubwavu. Kakati obwavu buzo mwana ya gana kuteka kuka kuko na tonde kanyuma agamba. Sinja kusobola. Wali ya kiriza, mubulwade ne mubula Nye kakati muna alwade. Aba afunye mu accident tache sobola banji tubalabye nenga bano mukaweta yali alaida era banange mu bulungi ne mu bubi obibubu zodduka wa akaweta ko mukalabanga akantu akuma akatono tono na yesebe yo mpingu ya maka kastokiriza anti munango vunanyizibwa jabutwala kitegeza anti ovunanyizibwa bukutte kale no munanga bakubye bilaira ku weekend go gamba yes I do forever and ever akati munanga akagamba ko kakuma otsegede kagamba ko kume ngensonga enkulu munoleme kumuleka matiga munoleme kumuleka wo anti munange katata akasente kaweddewo nabara bisale bisinga mbagamba most of the times omuntu oba amukwanisa sente ero manya tuwezina gwaonga yeyongerayo ye abantu abasinga banonya true love bajanga balagante bayinawo wadde chikumyala be omuntu ono ne mumbera embya sobolo kunjagala oba nedda ne wamwa aliyo mulaga sente bawawe chiwozi woza wo sura wawe chintu alabenti munange sente tiwachali ero kulaba antia ya none sente misi ndetagenda kulabi kante habera wo na ya touch my sente nga ina true love ya ino mkwanu gwana madala uja kulaba antia munanga atula nga ye mubuli mbera nimu abantu batula banga omwami olusi oba yafuna mno obu ziwechi watu nechikutuka nyingo mchala agamba sina jenda ga tupawoza kakati munange mwecho gamba tolida mufuna kusanyuli ya maka hato mwami tacha ina chasobola nga yo mchala agamba munange na mubere la wo mumbera yona elanja kubera wo osanga abalabla Baba ho supidi milioni nga ye munange yayisemu dato mubulira nga kasande kaweddewo amama mwewe akubye bilayira okulo mukanga neggulo ebirayire munange mulabikenga mukola ki mubitukiriza okitegedde

0: ibura da chikabiri mwenda zokato kwele sawa ye kuminabiri ye za machago na kuruwalero natona bakula vikanga mnango gendo kola o ino kumanya obulamu nga webutambula kubango obulamu bwanyanya botabu kwate bulungi munange buserera ne bugwa bwatikira wo obulamu gilasi we maro kwate kane woleta spaglu no jiza wotya tesobula kulabikanga mnange edako kala mnango obulamu buno bwe tuwangalira mbulungi buoma na yalu nakulumu musawe mu dachike mu wana wa mama ugenda kwa mnange tochi aliwongo genze zira kumwa alenga togenda kudda ugenze mubulamu bwo bwa forever and ever ne mu nyumba yo eyo ruberera kale no munange wera bile bizibu byonna osanyuke ko wera bile bikusumbwa byonna munango osanyuse ko kubulamu paka twakava mu weekend nero izo bate wasanyuse ataka sente ngo kalina wana wa mama obulamu buno buwoma nadalanga wesanyusiza kubanga tomanyi lero bancha obaddi kubanga eyo yokatana banafe bantu batusoka yo busosi fenali ekubo okitegedde ekintu ekyo alwa bagande bafu muzike bafu bannamwe wadde gwokyali mulamu oyiwawe ettaka naye kitegeeza naawe yuwaye moving wati fenna tuli bakugenda buli kintu kyonna ekyatondebwa kyakulabika nga munange kiddayo kale obulamu buwoma obulamu bunyuma obulamu bweyagaza naye busanyuseeko tobukuba nyonja wulo okitegedde wansi ne wayo lugenda ko mbidongo wansi ne wayo lya ku kyennyanja genda ko ku beach tulakeyo ku mazzi empewo z'ennyanja zikufuwefuwe ko naye n'obulamu n'obukakanyaza ne weerumya tolyako bulungi ebyenda wabimanyiza mujanjalo munyebwa mikene bitulatula bintu byonna weerumya nnyo woonywa kacayi ku macho yagala atodde mu kulyanja naye nga sente ozirina mwana wa mama obulamu bumpi obulamu tobuzanyira kati obulamu buwe kye buyayanira obulamu obugamba kati njagala kulya peera lirye obulamu obugamba kati papa lirya obulamu obugamba kati kikyala weriire
1: manya obulamu nga bwe butambula kimanya obulamu bwa nyaanya naye obuwo bwa kikaaki eno mange nsaze
0: okay, ochari kurubogola simba ziri asatu musatu webe bule abuli msambuzo kukwere seku minemo izama chagunda kurwalero eno mambia saze kujabini kakusigiri.

0: sigiri.
1: Sawa ya kuvunyula bya walose museka loterawo. Mumambye saze kujabinika kusigiri.
2: Okay, akade katambula ziri munana zokeza akaita kusawa 10 ezibulayo kolesa 12 ezamachagonda kulwalero kitegeza nti mwana wa mama sazi no yoku at least ngo nabye ko otanso kulabika nga mnango yambala olabika nga mnango lumba haso nalo ababoda boda nemba buzako kwetu ole gwanga yona chiri chitia chiri chitia waine chinche nebu za ababoda ebatu jwe bajja ku petrol station okunywa mafuta baba jja kwa ku pichi ne ba customer aba motoka basigala mu motoka simanya olojikichi eliyawo sinaba kuchitegera bulungi okay no kula ambi waboda mgadda ko waliye bali ateyo motoka boba sigala mu kale etumali na eti akabode yabikamangu tanko kusinge motoka kale ndo bana ba mama man polo kuye biroto uo chiro cha kulimbie chi soko chimbulirawo adenze nkubulire cho kitegeza amgane mulota we bintu no bona bona nabyo kale bwe ndio kulabika anti omuvono zinyingi dewo owaye wanji
3: nalo sembuka mupanga
2: eh
3: nalo sembuka mupanga
2: banange waloso obuka mubanga kakati gwani yaloso ngo obuka mubanga
3: bambi teye kwa sojoni
2: banange biye kwa soli ruta wa
3: beno gamba
2: muli mutieyo
3: wafi nungi
2: kakati oludo genda koo kulambula kuba jajabo mnango jaku wanu kwa waguru mubanga ye wa watu biyabike
3: abikiso
2: no bueno wakanya nabajaja bachinda zentu obasulirde munange wetereze nokujja binika kusigiri okitegedde no mani wanji wanji
4: ono chabei wa mchimbo ndinda boa
2: ye baba chimbo
4: bane mama narose nga sisize waka
2: warose nga tosuze waka
4: nga sisize waka
2: chimbo wa chimbo wa bajaja bati walu wano wenda wano tawe walu wa omuntu omuwala ya kakati haulida ayagalo suleke uwe kakati otandi ikiriza okulota atosuze waka era munaku satu okuvale lero lero si mandi
4: lero mandi
2: kuluo kuna towo na
4: ikiki
2: unaguli lomira oh my god kadeno kaduka uleda chika mkaga zoka tokole sawai kuminabili izama chaguna kuluwa lero olunakuluwa mande we kuate kuate ulabikenga mnangi ogendo okukola ochitagede hey saka lodao gamenti mnangi za bichibichi oino kulabikanga webele damu ogendo ulabikenti mnangi oyiriba

na yeyena. Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo? Londa products za Nilo Agro kye kyama kye twenyumirizaamu mu Uganda. Eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex, kolera abantu ebintu eby'omutindo. Ate gwe owawaka, kolera abantu b'ebintu ebirungi. Bw'oba otegeka capati ng'onvu, era eziwooma ng'okozesa Nile wheat flour, oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa Nile cooking oil, oba olonze omutindo.

0: Nga tuli mu byenjigiriza olunaku embeera ekyuka. Wawulira bino waze obweraliikirivu nti ate artisabujoisi zitandisa okuwulira ddaddala mu bibiina. Amasomero tekakyayagala zisomesa kubanga omuli omutono. Abasomesa ba sayansi tebakyamala. Haji Latifu Sebagala gwe mmanya bulungi yakiikirira Kawempe North okumala emyaka abiri bweddu era n'avuganya ne kubwa mmeeya bwekowa w'empaawo naye kaakati nga yali aliku opposition. Wawulira bino akyatudde era n'alangirira nti ye takyayagalira ddala bya ludda luvuganya simanyi bino ebyayiwawo omubiri 23 mugumu waakula waakuwagira Pulezidenti Museveni.
1: Ebyo nga bikyali awo waliwo ate ebyatuukiddwako Turkish Embassy teyabyogedde mu bimalayo naye nga yagganisa okuba ng'eteekawo amateeka amapya oluvannyuma lwa PLU ogenda okuluma ekitebe kyabwe. Tugenda kujja tubikuwe naye abali ettaki nga mulabye walalalalala
0: bapulomota obuwumbi 10 bwabano bwagudde dda mu kisawo kyabwe bulijjo mwogera nga mugamba tebannazifuna naye kaakati bwokakafubu buno bwazze zaayise mudda. Pulezidenti Museveni yali yazibasuubiza ne zituuka wayiuyai.
2: Poliisi n'ab'ebyokwerinda bakoze ekikwekweto ne balondoola munnanga bawamba abaana ne basaba ssente. Ky'olina okumanya gwali eyawulira bino tegeera nti ekiwamba abaana kizzeemu naye poliisi tetudde. Ebuyuku eyo babadde baakawamba babiri ne basaba obukadde 10 naye baabakuttewe.
1: Ebyo nga bikyali awo ebyetoolo tebinnaggwa kubetwogera olunaku olwaleero waliwo atonnya mu ggwanga ng'ono ye mwana wa oyo gwe mbadde mulinda nga muwebuuza yaliwa ye Baby King Prince Jacob oyo agenda kuba ng'atuuka mu ggwanga babito bagenda kuba nga bamufunako mpozi omulabako nga abimwene ku lunaku olwokusatu kati ebisigadde ebyabiri mumwenda naye bitukyabi ndi dani agenda okutuula ku ntebe wanalalalala
0: omuzungu wabesi.

0: yabinsanga wano nga bw'ewandiikibwa mu bitabo byaffe ebitukuvu ebyamawulire
1: ngeri olwaleero evudde mu kitabo kyaffe bannanga ekitukuvu ng'egamba mukwano gwange gwe baita edisendi ava ku mpereza ano meseji n'akakasiza abantu munnaye mulina okuavoidinga ebifo byonna byonna ebyetodde lubaga eriya enguudo baziggadde nga ku lubaga mirako senta kubanga kurusedi gyeri kale trafiki y'amaanyiyo temusala sayidizeyo kubanga ebintu si birungi akagudde naye agala tubawoninge tosala sayidize lubaga wonna wonna nkugambe trafiki y'amaanyi kubanga waliyo kurusedi mamanya
2: omanyi kurusedi zitera kubeerayo ku weekend
1: kurusedi ate bwebayinza okuba ya wiiki namba
2: macya kuno
1: eyinza okuba ya wiiki namba
2: nga mande
1: era wanaesendi otuyambe
2: yamusumba kayanja
1: yamusumba kayanja ate era bazikolakola enguudo oluli olusalamu wali ku bitaala ebiri mu makkati wali ebyambuka bigweri naye bakola yaluleese kati byebyo nno etulya
3: awulidde ne Benny Hini wakujja gyetabeko era ge maanyi gaayo Benny Hini owulidde natenafuna enyumba kusala amaloodi
2: lwaki si munyonyo
3: wange ku nsonga y'abannaffayo latiifu nga tagatamu gakwaya nga tugamba

0: Eweze mwe kumachate kunaita dakika yonna. Mwasuze mtiano banafu abatuliriza. Agobudde buno kusedume lubogola Simba gali mu bujuvu. Nze Richard Sentai. Police mu district ena park ebakanye n'omuyigo gw'omusajja wa myaka 35 egy'obukulu. Nononga kigambibwa nti yakakanye ku mwana w'emyaka 2 ow'obuwala watyonga muwalawe n'amutta gatako n'okulumya mwana omulala ow'obulenzi wa myaka 5 egy'obukulu. Nga bino byonna kiteeberezebwa okuba nti byasibuse ku lutalo olwekuusa ku butabanguko mu maka. Ati kigambibwa nti omuntu ono ali mu kunoonyerezebwa ye Daniel Logiro wa myaka 35 egy'obukulu ononga mulimi era omutuuze ku kyalo ekiyitibwa Kiplopidinga. Kigambibwa nti obutabanguko mu maka bwabaluseewo oluvannyuma lw'omuntu ono okufuna obutakkaanya ne mukyala we nga ye Christine Mudongo wa myaka 23 egy'obukulu oluvannyuma lw'omusajja ono okubuuza mukyala we mmere ekika ki gye yabadde afumbye. Kigambibwa nti omukyala ono lwategeezezza bbandi tewaabaddewo mmere yonna yonna nono byavuddemu olutalo gye byaggweredde ng'omusajja atandise okukakana ku mukyala we bw'atyo n'amutulugunya kugatta n'abaana. Kino kyawaliriza omukyala okubanga abomba bw'atyo n'agenda mu maka aga maama we asobole okufuna obubudamu oludda olwo. Kigambibwa nti omukyala ono amaze n'akomawo ku ssaawa 12 ez'okumakya ng'ali ne maama we kyokka olwatuuse ewakawe n'asanga nga muwala we ow'emyaka 2 egy'obukulu Adiaka Anna Grace nga zembu yageezi kazenguye so nga ne mutabanyi we ow'emyaka 5 egy'obukulu Lokutu Israeli naye ng'atulugunyiziddwa ebitagambika. Kakati oluvannyuma omusango guno waloopeddwa eri akakiiko ak'ekyalo era ssentebe w'ekyalo n'ategeezebwako gye byaggweredde era ng'omusango gwongeddwayo ku police station eya Iriri. Michael Longole yayogerera poliisi mu tundu ery'olusozi olwa Moroto kakasizza bino byonna n'agamba nti okunoonyereza ku nsonga eno kutandise era nti omuntu ono balina okumugombamu obwala kagwake keetonye. Kati mu mbeera y'ekitongole ekya poliisi kigamba nti kitandise ku kaweefube w'okulaba nga kirwanyisa embeera yonna yonna eviirako obujulizi obusookerwako okubanga bubulankanyizibwa oluvannyuma lw'abantu abasookawo ewantu awo wabeera agudde obuzibu bwonna bwonna ate okukyankalanya obujulizi. Yonna kitandise n'omusomo gw'okutendekebwa nga gwa nnaku 5 lwonna ogwabadde wali United Nations African Institute for the Prevention of Crime and Treatment of Offenders wali ku kitebe kyabwe Enaguru mu Kampala. Kati omusomo guno gwakunganyiza ebitongole ebitali mu ebyo by'okwerinda kwabaddeko n'ekyo ekivunaanyizibwa ku ntambula y'ebidduka mu ggwanga nekubeerako ekya Field Force Unit FFU ngatako n'ekyo ekivunaanyizibwa kunoonyereza ku buzibu bw'emisango CID kuteeka n'abo bavunaanyizibwa ku mbwa ezikozesebwa mu Konga olusu ngatako ne b'ofiisa abalala n'emirimu egyawamu okutwaliza awamu ng'ekiruubirwa ky'omusomo guno kwabadde kulaba nga obujulizi bukuumibwa bulungi nnyo nga tebutaataaganyiziddwa abantu abasooka wabeera wagudde obuzibu. Kakati okusinziira ku ACP Andrew Mubiru ono Director of Forensics kunoonyereza okwo okw'ebyekikugu agambye nti newankubadde nga ekitongole ekya poliisi kifuba nnyo okulaba nga enkola eya tekinologiya ebeera ku mwanjo nnyo mukozesebwa mu kunoonyereza ku bikwata ku buzibu omusango naye nti ate obujulizi buno buvaayo bulungi nnyo singa ekifo wabeera wagudde obuzibu obwo kibeera tekitaataaganyiziddwa. Waatyo era omuntu ono alabudde n'agamba nti ekifo ekibeera kiguddemu obuzibu obwo kisaana okuba nga kikuumibwa bulungi nnyo olwo n'abakugu we bajjira mu kunoonyereza ku nsonga ebeera eguddewo basange nga mpaawo mbeera yonna ebaloobera kubanga bakola omulimu gwabwe nga mpaawo kibakuba ku mukono. Bibadde bikyaliwo ebityo y'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti ey'e Mukono Hajjat Fatuma Ndisa Bannabitaka n'ategeeza nga bwakyaliwo obwetaavu mu kwongera amaanyi mu byenjigiriza kwosa n'ebyobulamu mu ggwanga era asabye abakwatibwako ensonga eno mu bitundu eby'e Mukono okugitwala nga nkulu nnyo. RDC Ndisaba bino byonna abyogeredde ku kitebe ekya disitulikiti ey'e Mukono ku mukolo ogw'okuwaayo desike 13 mu masomero aga gavumenti agasobye mu 10 nga desike zino zibalirirwamu obukadde bw'ensimbi eza kuno 13,500 era ng'enteekateeka eno emanyiddwa nga School Maintenance Grant Program agamu ku masomero agagiganyuddwamu kubaddeko erya Kayanja Community Primary School na Muyenje Church of Uganda Primary School, Mpumu Primary School n'amalala.
1: DEO ne CAL tutuwongere okusoosowaza education sector. Bino byonna ebirala tujja bikola naye nga education sector ekoze eki eteredde education ne health bwe binaaterera ne production ejja kukola ki ejja kutereera kubanga omuntu bw'amanya n'ategeera nti kino kye nnina okukola aba alina okumalako cycle ya PLE ne ya use Wecho neba za sente za mwe inkarinze nga department kawo mbeba za okulaba nga chiri necessary okwongera fani cha masomero neera tetunaluba tuongere.
0: Sente wa district ya Mkono Francis Lukoya Mukome na iwano wa sinzi denategeza angisira wabalitademu kuzimbe vizimbe. Hata kuna ukutani kawo kusaki.

0: ebyuma bikalimagezi mu masomero nadala aga primary kubanga nti ensikati etambulira ku teknolojia
1: tusubira nti tugenda concentrating nyo mu kuzimba classrooms okuzimba nyumba za abasomesa n'okuteeka mu desks singa mukono tugenda kufocusinga neto atandisi ne line endala twala kuyingiza computer mu masomero ga mwaga prime kubanga science tasobola kutandikibwa mu senior oba mu university science ina kutandikibwa wansi akati buli muntu buli wa mamba akalakata iye nzendese yolugero rupia nakati fuwawe mkono fetu maigo tunakala kate mamba ya fufune computer ilanzi natanise dokusawa computer kufuwa mu communications commission tuwe tuluhoze kuku computer nemene soka netu wayo wa tano tano pasuku aga government
0: amyuko akulira abakozi ba government mkono Steven Muumuza na ena asaba masomero okukola nga tebeebalira abaana b'eggwanga basobola okuganyulwa mu byensoma kubanga government efubye okusaayo ebikozesebwa ebyetaagisa akulira ebyenjigiriza mkono Rashid Kikomeko kwe kutegeeza nti amasomero basazeewo okutandikira ku gano olw'omuwendo omungi ogw'abayizi be galina naye nti n'amalala gaakukolebwako
2: schools that are here ge masomero agamu mukono agasinga okubeera heavily populated galina population nene era twalabanga okubayambako kubaako kijja kubustinga academic achievements ne performance ate ne gatuyamba nako abaana baffe naddala abawala kubanga basigala okubawajja n'atuula obulungi ku desiki enyiriranga eno kimusikiriza sigala ng'akyasoma
0: mu mbeera yemu minisita mu bwakabaka bwa Buganda avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu era yakola ku ntambula z'omuterego w'ekitiibwa Joseph Kawuki agamba nti abantu n'okusingira ddala abavubuka abafuna omukisa ogw'okuweebwa emirimu basaanye okukola ng'emirimu gino nga tebeebaliira olwo nno ebyo ebibeera bibasuubirwamu bakama baabwe bisobole okugguka obuseke Joseph bali ku ddembe yabitegeddeko
3: Minisita okwogera bw'ati asinzidde mu disitulikiti y'e Mityana nga ono ye principal w'essomero limu Musa High School era ng'eno abayizi abaasomerako mu ssomero lino babadde basisinkanye ku lunaku lwabwe Minisita agambye nti kyennyamiza okubeera nti eggwanga lirimu ebbula ly'emirimu nti kyokka waliwo abantu naddala abavubuka bwe baweebwa emirimu ate abamu n'obasanga nga bagikola mu ngeri eyakanaggweramu eyo
4: olwaleero mu ggwanga yaffe Uganda nene mu nsi okutwaliza awamu abantu bangi abatalina mirimu so nno ate ng'eriyo abalina emirimu nga mingi nnyo bwe bakolera ate nga n'abalala babanoonya okubongera okubawa emirimu awo nno kikulu nnyo abavubuka abaffe ng'amaze okusoma ofuba okulaba nti bakola n'okwagala bakola n'obujjumbize n'amaanyi n'okukozesa omutindo kibeere ekizibu nnyo omukozesa yenna awadde omuntu omulimu ate okubeera ng'asobola okumuggyako obuvunaanyizibwa wabula okuyaayaana okubeera nti omukozi oyo amusigaza
3: minisita era alaze obukulu n'omulamwa oguli mu nsonga eyabaaliko abayizi okuddangayo ne bawuubako olubu lw'ekigere mu masomero gye babeera baayita ku nsonga ya tekinologiya minisita bano abakuutidde okukozesa obulungi tekinologiya okusobola okusitula emirimu gyabwe so si kumukozesa ate mu ngeri ey'okubaliira obudde
4: tuli ku mulembe ogwa sayansi ne tekinologiya era olwaleero abantu bangi obudde bwabwe bungi babumala ku mitimbagano nga balaba ebintu ebyenjawulo ebibasanyusa nga balaba ebintu ebyenjawulo ebyewuunyisa naye abangi bamala obudde bungi nga bakolerako n'ebitabagasa to nno nga tekinologiya ng'omukozesezza bulungi alimu ebyokuyiga talimu n'emirimu osobola okukozesa tekinologiya n'otunda bizinensi yo abavubuka abaffe tekinologiya okumulabamu nga omukisa ogw'enjawulo nti omuntu yenna ku mulimu gw'okola bw'oleka emabega tekinologiya tolina gy'osobola kulaga naye bwe omwekwata alimu ebibala
3: ku lwa seddume lubogola simba nze Joseph bali ku ddembe emitiyana
0: by'ebyewuunyisa mu nsi eno tebiggwayo era buli lukya bingi ebizuulwa wano mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala mu divizoni ey'erubaga ku kyalo Namuŋŋoona Kasubi eyono gy'osanga omuti ogw'omuvule nonno ogwogerwako nti gwe gwavaako erinnya Namuŋŋoona nga kigambibwa nti gutuulwako omusambwa oguyitibwa Namuŋŋoona omuti ogwogerwako guli ku mabbali g'ekkubo n'okutuusa kati nga bakola ekkubo bagwebalama okuguggyawo era kiwanuzibwa nti gulimu amaanyi agatamala gatambaalwa munnamawulire waffe Martin Amayako Kigongo yaliko alipoota gy'akuŋŋaanyiza ng'ekwata ku muti ogwogerwako n'ebigambibwa nti bye biwuniikiriza era giwulirize
5: omusambwa ogwo bwe gwatambulanga nga bawulirira kagatto nensoose kuwulira kaki kagatto

0: nga lya mwezi mulamba mumbuze ekoga yali saba minister wegwangi lya Pakistan ayogerwa ko kani awere neema ne misanga kitali jimu kuliyo gwobuli yake ngata ko nebi amabya government wabula ya government bino byonebi musibwa ko matugambuze kumuli isango kubanga byetoyira nnyo ku byobufuzi byebye wunyisa tebigwayo mu nseno era wano mu kibuga Kampala mu division eyerubaga ku kyalo na mungona kasubi eyo gyosanga omuti ogw'omuvule onno ogwogerwako nti gwe gwavaako n'erinnya na mungona kubigambibwa nti gutuulwako omusambwa na mungona omuti ogwogerwako guli ku mabbali ag'ekkubo nga n'okutuusa kati abakola ekkubo bagwebalama okuguggyawo nekiwanuzibwa nti gulimu amaanyi agatamala gatambaalwa munnamawulire waffe Martin Amayoko Kigongo yaliko byakuŋŋaanyiza mu alipoota ekwata ku muti guno era giwulirize.
1: Omusambu ogwo we gwatambulanga nga bawulirira kagato nensose kuwulira kaki kagato era nkugamba nga ndi kugundi kuno ndine bwembanga ngenze nga nkyusize ebbala nze ntekebwayo mu nnono
2: nkomyewo n'ekitundu ekyokubiri ekikwata ku mutina mu ŋŋoona omuti guno muvule oguwanuuzibwa nti gwe guliko ensibuko y'erinnya ly'ekyalo na mu ŋŋoona omuti gwenjogerako si gwa leero ate era si gwa jjo kiteeberezebwa okubanga gwa myaka mingi emabega okusinziira ku nfaanana yaagwo wamu n'ebyogerwa ku muti guno ebiwuniikiriza
3: ekyemyaka sinza kikuddamu banze kuva 94 wendi nagusangawo nga mukulu era paka kati weguli
1: muzukulu naye abantu bagamba omuti ogwo guyinza okuweza emyaka ebina
4: ebina
1: kubanga gugunuukiriza ebiki ebina ate nga bagamba nti omuvule guwangaala emyaka egikola ki egisooba ne mu bina
2: abakozesa oluguudo lw'ennansana ne lusala mu nkulungo yenna mu ŋŋoona ne lulyoka luwolekera ekitundu eky'ekasubi be basobola okulaba ku muti guno gwenjogerako enfaanana y'omuti guno eragira ddala nti si gwa myaka gya leero wabula gwa dda nnyo kigambibwa okuba nti omuti guno gutuddeko empewo eza buli ngeri omuvule guno abaakola ekkubo eriyita okumpi nagwo baagwebalama kigambibwa okuba nti gutuddeko ennono n'obuwangwa ebitasaanye kubuusibwa maaso kati kkiriza tutandikire wano leero
4: lwaki ogamba nti gwe kalabalaba oba alabirira omuti ogwo
1: si nze neewa naye nali mu lubiri olwa Ssekabaka Kimera bisaato byomere ebumera ku lw'amaanyi agavuunuka era aga musambwa namuŋŋoona nentegeezebwa nti nze kalabalaba omuti gw'omusambwa namuŋŋoona naye nga nange nali neenyuma nti naye ŋŋenza okulaba era nga kintuukiridde nzize nsenze namuŋŋoona awo era bonna bansanzeewo era n'omukongozi wa namuŋŋoona yalikaawo
2: omusajja gw'owulidde erinnya lye mbazira kusigalawo yeddira Kasimba agamba y'alabirira ebikwata ku muti guno namuŋŋoona mu njogere ennyangu osobola okugamba nti si wa bulijjo olw'amaanyi amayitirivu ge yeeyita bw'omuwuliriza ennyo gakuleka owuniikiridde
1: nze kabona mbazira kusigalawo bw'odooba aligumiikiriza mutambuza nsonga bali nkyayira ki muvumbula byama ndibalekeraani tebiisoboke bamuleke muzzukulu wa kibyami katulako ebisebuka bali mpalanira ki kawembeja w'emisambwa buwanula ndawula kijjudde
2: naye abaffe nga tetunagenda wala omutina mu ŋŋoona ddala gutegeeza ki eri obuganda
4: omuti guno gutegeeza ki mu kifo kye gulimu
1: omuti gwa muti gwa musambwa namuŋŋoona naye ng'omusambwa namuŋŋoona y'ensawo ya buganda yesalongo w'abalongo ye yakwasibwa ensawo mu bwakabaka bwa buganda gwa kitiibwa kubanga omuntu yenna yalina ku nsonga z'abalongo namuŋŋoona mu bw'emisambwa yakwasibwa ensawo ey'abaana abalongo
2: bwe nkuzzaayo emabega mu biseera eby'okukola ekkubo buli muntu mu kitundu ekyo yali alinze okulaba obanga ddala omuti namuŋŋoona gunaasigukulwawo amazima gali nti nange njagadde okumanya omuti guno gwalutonda gutya mazira agamba bino byonna byava mu kutaganjula byafaayo gatakona okukkaanya
1: ne bagamba nti aa bagenda kukola oluguudo oluti naye bagenda ddukola ki bagenda kugyawo omuti ne mbagamba nedda ddala jjajjaffe bw'abanga namuŋŋoona yinyini wo kujja kusigalawo twatu aluvuna anjizibwa ensonga netuzongera waguru netuzitwala mu bwakabaka bwa Buganda nga tusaba omuti ogwo gusigalewo ensonga netuzitambuza era ziri mu mateeka ne bwogende Mmengo omuti bagumanyi kyekyo era bwe nkiiko zibadde zijjawo nga nsituka nenjogera aba gavumenti ne batuwuliriza ku nsonga yennono kubanga omuti gwaffe gwabya buwangwa na nnono
2: ebimu ku bibuuzo binaleka emabega mwe mwali n'ekibuuza omutina mungona ne kubo kubonani ya rumba mune chigambibu okuba ndi abaluta nsozi ngechitundu chona chichari chibira abantu abava nga mbitundu bie nansana na abava nge kasubi bagi ndanga kumutiguno nensu ngezitali zimo mwalimu okwela guza okutukirize nono gata kone bilala akakubo kibata ndikanga bau njula nsiko kamala nekakala noku mila nekamela Emirembe gye gyagenda gyeyongera lyakulira ddala era abaakubawe kkubo eddene tebaalina nsonga ndala yonna ebajja ku eryo lye baasangawo kwe kulifuulira ddala ekkubo ne lifuuka mmeyini n'okutuusa olwaleero. Mu kunyumya muno omusajja mbazira asinziddeawo n'abaako ekibuuzo ky'abuuza.
1: Bwe mukulowoozako ku muti n'ekkubo ani yalumba munne. Kaakati abajjanga okusaba ewa jjajja Namungoona. Bali mamaze okukazaawo ekkubo kakati abakola ekkubo naawe toyinza kuva wano waliwo abantu webayita webakazizza ate otandika edda amakubo baatema mateme
4: hey.
1: Kati ne mateme era kyetuva tubasaba baliongereko eriyo eyavanga enansana yayitangaawo jjukira asisinkanye n'owe kasubi aveero olaba bwe likola sitensedi
4: etegeeza abakola ekkubo bebalumba
1: omuti jjajja lye nannyini kkubo eryayitaawo
2: Mbazira agamba omuti guno gwamirako n'abazungu 17 mbo bano bawalaze empaka nga baagala okugutema gatako okugusigukulawo
1: naye ababadde bakwepankako oguggyawo nga bajja ne tractor baguggyeko gwamira abazungu 17
4: gwamira abazungu 17
1: gwatta abazungu nga bafa kati nga bonoga nti ositudde gondi ali ku tractor ne gweri kitegeezo yafudde siga nti gwamira nti gwali munda naye abafudde gwatta abazungu 17 gwatuga
2: eyatugoberera mu kitundu kyaffe ekyasooka nayogera ku ttabi lye baasalako kyokka ekitundu ku ttabi lino ne ligaana okulitika ku mmotoka lyaserengeta buserengesi we liri n'okutuusa onnaku olwaleero
5: naye ettabi eryo lyaga erimu lyagaano litwala bali bali baagala litiika ku mmotoka ne likkirira paka wali era liryawo waliwo n'omuzeeyi yali atambula bw'ati naye gwamuviira tegwamutomera ne gukkirira ne gusigalawo we guli
2: njagadde mbazira mbuulire ddala lwaki ettabi obutabi lyaguguba ne ligaana n'okutwalibwa
1: emiti egyo nga gisaliddwako oluusi basobola okugiteeka wansi ku gwo naye nga wekiringa nga nti ebintu bitambulira mu bwamu oyo mutusenga bamufuntemako akagaloke asigala gamba ye akagalo kange kano kaalagawa kati etwali badde ebitundutundu ero nga tubisala nga bibeera muli bintu bye
2: ebyewuunyisa ku muti Namungoona tebiggwa malojja ng'oggyeeko ekyokubeera omuti ogw'ennono era ogutatemebwa naye gundabikidde okubeera omuganzi eri abantu mu kitundu kino ssentebe w'ekyalo Namungoona Kasubi Ssemakalu Charles agamba gwafuuka kyabulambuzi mu kitundu kino
3: kyabulambuzi afuuka kyabulambuzi naffe kenyini tubeera mu kitundu nojja nola abantu ab'enjawulo nga bajja kisigira nti ekitundu kyo kisigira nti ate awo oba okifunyeemu naawe ng'omuntu ng'omukulembeze so kyekirungi ekirimu nti kyafuuka kyabulambuzi ekyekitundu kino ekya Namungoona Kasubi
2: weewaawo botta ku bigere nossa amatu ku ttaka kyangu okuwulira omusinde gw'amagaali n'abageebagadde oba okuyiira kw'amazzi n'olyoka weetegula ekibabu ekyosi kimala okuyita nze Matini Amayo ku Kigongo akuŋŋaanyiza emboozi eno okuva mu kitongole ky'amawulire wano ku Radio Simba
6: abuge gabadde amawulire ku Radio Simba
7: eno ye ssaawa y'endala
8: ku lubaggo

0: Nkwaniriza nnyo mu kaseera akakya nnaku waneno ku lubogola Simba. Kyannaku teba bbaluwa gaba mazima ageeyogerera wanono we tusinziira okuyamba ku bantu era mbeebaza abassebo ne bannyabo mwenna abasitukiramu nga muwulidde omulanga gwe tutera okukuba wano mu kaseera akakya nnaku abaana ababeera ababeera e Kawanda na Kisanja. Era nno we twogerera kati twatandise okubeera nti tuteekawo omusingi omwami si ky'omu yatuwa ettaka n'atuweerako n'obusawo bwa seminti busatu. Tukwebaza nnyo mwami si ky'omu properties era nga gwe bwobanga omwetaaga ng'oyagala side ku luguudo lwa Nakifuma eyo ettaka 07423376 yesimu ye oba 07079573377 musajja yatuwa ettaka n'agamba tuzimbireko abaana abo ennyumba. Kakati obuzibu bwe tulina omusingi baagutandise kakati ebyeyongerayo ojja bisanga ku mukutu ogwa koni na lugwa kyannaku tusobole okukwasiganyiza awamu era nga bw'oba olina obuyambi bwewandyagadde okuwa ku baana abo essimu yange ebeera 07861144 tutaasa abaana abato balabirirwa munnaabwe wa myaka 10 leero kuteeka okuba nga kukoze ki nga kutandise. Kade kakyannaku ffe tuyambira ddala ebya ddala ate n'obirabako nabwe kitowa ototya kugamba nti bannange bwe tunayamba obuyambi bunaatuuka. Nina omukyala wano aŋŋamba nti taata ne maama bajiira mu nnyumba ate mbu muganda we n'amufumbiza nga muto ebintu ebyo biva mu ye naye bwe kinaaba kyetaaga kutuuka yeyo mukyalo era tujja kutuukayo. Kale bakuyita ani amannya?
1: Namukose Shakira.
0: Eyongera ku ddoboozi.
1: Namukose Shakira.
0: Emyaka?
1: 17.
0: Namukose Shakira. Bakuzaala wa?
1: Banzaala Busoga District Luwuka.
0: Busoga?
1: District Luwuka.
0: Aichalo.
1: Nabitambala.
0: Na?
1: Nabitambala.
0: Hmm. Ewa mwami ani? Tata.
1: Isabile Patrick.
0: Ate mama?
1: Kate Mezbed.
0: Ani?
1: Kate Mezbed.
0: Patrick Isabile?
1: Yenya.
0: Aha. Ate mama?
1: Kate Mezbed.
0: Kate me. Yeah. Zubeda. Tata yakolanga mulimu ki?
1: Tata yali alimanga ngaine moto ekimoto kachi kino bitata. Ngalima ebikajjo ne babitwala kuchoma.
0: Otyo ate mama ngo muchala ngasigala akola ki?
1: Mama yali abeera waka.
0: Otyo?
1: Yenya.
0: Yatandika bitya?
1: Twali tutunda mafuta waka.
0: Mafuta gati?
1: Petrol ya gepichi.
0: Ani atunda?
1: Mama.
0: Uh-huh.
1: Nga tutunda waka mafuta.
0: Mubudomola.
1: Yenyabo nga tulenga mubushupa nete.

0: kakuku ye yakakumane kamocha na akawanda olwaka wanda omuliro kati ne gukwata ye yatia na duka na afuluma kati nyumba
1: ya wanga meka
0: zali sawa nga 3 ku 4
1: ezechiro
0: yenyabo ya janja sigala kati ife kwalo zali sawa nga mukaga nga bakubira jaji simba mugamba omwana wo afudde
1: nti chichate
0: ati omuliro guboshezza kati none yakumobiliti ati okudda yewa ewajajja na soka yekweka kawo mu mikwano
1: ye yaona
0: iye nyabo na ye naye kati yafa
1: yafa chato oluvanyuma
0: yaje no mukampala na iye ye bulamu gye yafiira bamuzanga mulambo
1: batu
0: bagamba bamu wakombola obutwa obakombola cheche
1: obumanyiko obwo mukama wange
0: yasese manasi semane ebyenda naduka nebyenda ne bamuzza kati nzowe nalindi ewajjajja
1: kakati muli ewajjajja baba bikira batya
0: batugamba bali bafudde bayijiride mu
1: bameka
0: tata ne mama ne baganda banga abali abato waliwo emwaka ogumu nowe myaka ebiri ekitundu
1: otyo n'abaana abala babiri
0: yenyao
1: tata ni mama na abana babiri
0: yenyao
1: bona ne basirikira muliro
0: yenyao
1: mwabazika wa
0: baba zike yo mama bamtwale wajjajja tata ne bamtwale uwe makama kulu kwa yayi na bakaza abalala yenyao
1: kati gwe no sigala nani
0: nze na sigale wajjajja
1: otyo
0: kati we nabere wajjajja
1: jjajja te yasomesa nga mukera kola choro
0: twakeranga kulunda mbuzi yaya ine mbuzi za bawalabe nga zitukera okulunda
1: atyo
0: kati we
1: nakula nokukuma omuchere obunyonyi
0: twalundanga mbuzi olusi nga tugamulime mwanyi zange ne tumulimira
1: atyo
0: kati nenkula kula munempe zimyaka jali 12 nga jigenda wela 13 muganda wange kumama omulala najja nampita nagamba we yagalogenda nange konzi kati nagamba jajja jajja omwana ono mumpe nkole ki mutwale
1: akuleta Kampala
0: yenyawo nandeta kati olwandeta ne mwegaira nange njagala genda ko ku somero nyamba baba
1: olwe Kampala akulesewa
0: yali abeera Kasangati
1: Kasangati side wao
0: Kasangati engawo kumwenda nokidireyo bayitayo mbo muchiwalimu yenyawo
1: oyitira kumwenda
0: nokidireye manga tetwabeeranga yali apangisa ne bawo yenyawo
1: otyo
0: kati ne tubeerawo ne mugamba ntwala ko kusomero bwe twalinga ewaka waliwo abaana abasoma kati nga badda mbaga munsomeseeko nga bansomesa kuwandiika bishiye birala nali
1: okuwandiika wakuyiga
0: saiga nyo
1: tewaiga kuandika linyalyo
0: linyalyo angeendi manyi na ye bilala sibi manyi
1: okubala wakuyiga
0: yenyabo
1: otyo
0: kati olwande etanangamba kali kati waliwe somero lya government na ntwala
1: otyo e Kasangati eyo
0: yenyabo
1: bali itani eyo
0: esomero ya ntwala ko teri Kasangati wenyini yenyabo kati olwantwala ni ntandiko yiga bantandikiza mpisiri
1: Umuntu atasomanga ko. Niwa kutandikiriza mupisi lye unyaka undo otyo.
0: Banyamba era mupisi lye usaji itako gomwa.
1: Ngato kutokwasa.
0: Nyabo nalisi bimanyi. Kati nensoma mpola mpola COVID najja. Nindekero okusoma.
1: Anti kale.
0: Ningamba baba nti nyamba. Mfundire awali ewe mikono.
1: Nkole.
0: Nenjiga. Echalani na era saiga nyonyo. Olwaiga sasobola kufuna chalani.
1: Mutyo?
0: Kati ya
1: kiti wafuna chalani kubanga baleka bagabye.
0: Byali muvulugu byali mungo inoteka yo ku sente.
1: Ngameka.
0: Batsanga baba baba na muganze wachi sifunye chalani. Nagamba bagambe bagale emitwala abiri. Tukuwandi sepozi bakuba akafana ni bakulaga
1: wala bakuweleka ni chalani
0: eranze saso wala kufuna chalani
1: atyo
0: kati ngatuleka ona ye na ina agenda
1: ni baba na agenda
0: yenya
1: na ina agenda ala bakubalala
0: na ndekero omwana nga ndekero omwana ya ino omwana we yalinga emyaka ebiri ngatuleka wako olusi tatuleke desha wakulia kati ne wabera ye chisajja ekijja nekyeneyogerezaako

0: ne mugamba baba chichisajja chikola chine yogereza ako
1: ngo chimanyi
0: enyabo kati nangamba tuchirie ko sente konza kwe nawe tumulie ko sente
1: olwo limu myaka emeka
0: awo nali mpezeza emyaka 14
1: otya baba ya kugamba nti ekisajja tuchirie ko sente ngagoli wa myaka 14
0: yenyabo nangamba nagamba tuchirie ko sente ogani konza ababa andeka kati kuolu ya dubu busungu yali abujewa naja yankuba yali yansibenviri nze gamba kwebe gamba tabuliza chio manyira nankwata yankuba
1: olwa kukuba mpi mboko
0: ya yankuba nga ina omuntu kale gwalwana naye
1: ngagamba
0: nankuba nankuba nali mu kitete ekyali kimyufu nanyambula yakwata ekitete nakinyweza wano mu bulago neno wansi nekijja eno wekiti nanyambula nange nekimulekera nali yali yansiba enviiri na yazikwata nazisika naye nga nze simuddiza nemuleka kati olwa ekyanyamba munda nalinamu empale nenzulukira ku muliraane wa neiba naye ali musoga nga waliwo omukozi naye musoga nga mukozi mukwano gwange kati olwala banziruse bali baguddewo najja mumuleke muleke mukubire ddala ne banyamba ne bansuza enkya omuteeka mu nengoye ezo tugende
1: ate ekyo wali otayagala
0: konza nensooka neŋŋaana nengamba naye hawe nsigala bajja kunkuba ayinza n'okunzita kuba yali ayina obusungu
1: yewa yali akukooye
0: kirabika nenkwatamu ebya saagenda na lugoye nali ngenzeyo okuleeta engoye zange nansanga mu nyumba nenfubutukamu ekikumi agamba leero wankwatako ayinza n'okuntuga nenfubutukamu ekikumi nenfuluma kati omukwano gwange nafukamira munawe muleke ebiki bikiiko ya tisobola kati awo nze neŋŋamba ekisinga kanziruke
1: otya
0: netudduka netugenda
1: odduka naani
0: nekyo ekisajja
1: anti kale ekisajja nekikutwala wa Katonda wattu
0: kyantwala ewaabwe disitulikiti Kasanda
1: otya nyugenze embufumbo
0: yenyabo netubeereeyo netubeereeyo
1: baba tamanyi gy'oli
0: yenyawo
1: otya
0: netubeereeyo kati nze nemugamba anzizaayo okeewa
1: ewaka
0: njagala nagenda alaba ku jjajja wange nanziza nali lubuto neŋŋenda ewa jjajja mu kyalo nenzaalira ebuluuba
1: ozza ebusoga
0: yenyawo
1: mwana wazaala mwana ki
0: yali mwana mulenzi netukoma
1: kati bawo gwoyita ekisajja lwaki omuyita ekisajja
0: kyanyiiza
1: otyo
0: kati netukomawo netubeera
1: ekisajja waziika nakyo emanya mu kuzaala eri ewajjajja wagenda nakyo
0: nedda yali yadde
1: olwozadde mwana muki
0: mulenzi
1: otyo twanguye akadde tekatuli bulungi
0: netudde eyo eruweero gyali yapangisa
1: olwekasanda muvuddeyo
0: yenyabo
1: era ali mukulunda
0: yali ya ngaakuba bipakasi ngaotanafuna piki netubeereeyo netubeereeyo naye nga nze kyenkola nga nze ntunda obunyaanya mu kumuzaala nga sinamuzaala era nali ngenzewa mu kyalo omuzaalira eyo ko jjajja eno waliyo muwala wange ali awo nga matugaawo tugendeyo waliyoko ku mikolo kati netujja ne jjajja
1: ne bebi oli omulala
0: yenyabo nga ndi lubuto lwono kati olwatu awo nagenda mulawo mwana takyatambula womuyimiriza akaaba engamba jjajja ndi tugendeko muddwa ne banoonya buli wamu nabasawo ne bamuyiikako bangi era nebaza musawo ali awo musiraamu bamuyita ajati yayita abasawo bonna ne beyiika ku mwana
1: otya
0: buli omu abakuba ku magulu ku mikono bonna banoonya misiwa nekiyamba ne bafuna emisiwa ne bamuteekawa ne bagamba guma biki ngaolubuto
1: olwo bagamba nti bulwadde ki
0: basooka ne bagamba awedde musaayi bagamba mmwe mugende mulago
1: olwo babagobye kasangati
0: yenyabo kofe tetulina sente nze sirina sente munyambe biki nga nze ndoo

0: zajawona
1: okubira kutata womwana
0: tasobola
1: ocho
0: esimu yali teriko ngategabera ko kati netubera yena kusatu nebamugamba wano tasobola eyo twasokera kwa shuti yatugamba wano tasobola eyo mumutwale wa kusiyai yu poze mitwala abiri abiri kuzi ezo zigenda vawa bichi bichi koja ja unja tundo obuzi bwange omwana ono awone kuba omwana yali ayagala jajja nebamutwala kati nze jajja n'agamba muwala wati onokola ki mutwale nga nze balaba nja
1: omwana yawona
0: omwana yafa yamala yo kukugundi kusiyai yu lunaku lumu yava kiro sawa masaa
1: oba oyita ICU ndowooza ekibigambo bibadde bintabudde otyo bagiyita ICU
0: eyokwa ICU yafa sawa musanvu ogw'ekiro
1: otyo
0: kati nze tebaŋŋamba nti afudde kuba nze baali banzijayo olunaku nga njogera nabo kati kwolwo nagamba nga mubakubireko koba linda mubakubireko naawe kumba omwana yafudde ate nze olwo lwennyini ekiro naloota nga mulaba tayambadde engoye naye nga ndikulaba nga jjajja ng'ajja n'ebbaafu ya bulaaka nga mulimu ensawo nga babo bembeera nabo nga bagamba tugende
1: omwana mwamuziika wa
0: kasanda
1: okuva lwe yafa wayiseewo nnaku mmeka
0: yafa nga ndi lubuto lwa myezi mwenda yafa ku lwokutaano nasulayo eri neri netugenda nasula netumuziika ku sande ono nemuzaala ku mandi
1: kati ono wa myezi emeka
0: ena
1: kati okuva lwe wafiirwa wayisizzaawo emyezi ena
0: yenyabo
1: omwami aliwa
0: yambulako yagamba gwefa n'agazibugo olina agazibugo
1: omaze okuzaala omwana
0: nemudwayiro olowooze nazaayira kasangati naye teyali nnyawo kigere
1: kati omwana wamutuuma linnya ki
0: namutuuma gataata we
1: yani
0: asereka abudu
1: kati oze wano ku Radio Simba
0: ze wano ku Radio Simba nga nsaba bawuliriza bonna banyambe kuba manye kinnuma nze mwana wange singa yasigalawo naye naye yafa ate sinako wadde n'omuntu anyamba kyokka n'omwana yandibadde famire yange kati simanye oba onaagenda naku wona abeerewo naye ntya nti agenda fa
1: lwaki olowooza nti agenda kufa
0: andi n'oli waati oyalimbalimbanga n'atambula buli kimu naye era yamala n'afa
1: kati gw'obeera wa
0: mbadde mbeera eyo kagembe
1: kagembe kaawa kasangibwawa
0: Luwero disitulikiti eyo gye nkugambye gye twali tubeera naye yennyabo
1: ng'okola ki
0: kantundeera bunyaanya ku
1: kati oyagala abantu bayambe ki
0: njagala abantu banyambe nsobole okufuna wenkolera nfune kapito ne buno obulwadde lwadde obunumaaluma byonna
1: bulwadde ki
0: wansi eno waliyo omabwabwa bwa nyambibwe nze nsobole okwekolerera nja kubeerawo
1: osobola mirimu ki emirala
0: nyabo nsobola otunga ekyalaani
1: wakitegeera
0: yenyawo
1: gw'olina essimu
0: nyawo nedda
1: okay gwe munanga ali ku lubogola Simba twagala okuyamba ku mwana ono owobuwala namukose Shakira ku myaka 17 bakamuzaalamu abaana babiri naye omu yafa emyezi enegiyise omwami namugamba kati gw'oli wagasirani oli wa bizibu Masereka Abudu ye ne yeeyongerayo naye ng'omwana ono obufumbo baamukakabo kake nga buliko n'embooko n'alyoka abuyingira kadde kakyannaku gwe wenna asobola okuyambako 0 7 7 4 7 7 6 tulina ne 0 7 5 2 6 3 3 ana musatu agamba anoonya ekyokukola embeera watuuse emukaluubiridde ate ng'alina n'omwana
2: akaseera ka kyannaku kyannaku teba bbaluwa wabula mazima
3: agesasudde ziriwa kebera ku ssimu yo naawe
4: dadi owasalunya manja
3: oyo naye musasudde naye mugerwa sente wazijjeewa tobanga wayize obubbi
5: bingo masavu
6: gano masavu genyini ne bingo masavu nyiga 2 7 nyasta 3 hash
5: Airtel oba MTN ogoberere ndagiriro olwosalweke 12 zokka okuva ku mobile money otekemo pinio olwo ingire mukazanyo gano masabu genyini sente zo wangu de ozifunira ku mobile money.

0: KCB Bank amateka n'ibiragiro bigobererwa. KCB Bank irungamizwa Bank of Uganda. Sente za customer zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwakuka de 10.
1: Yakubu, olina kumeka kutunze nemire eno kati. Obulimi obukoye. Buli bwensimbe mboga zibaluka, tezizimba, akasanja kazitigomya. Pepa atwale banga ddene, ate bwakulaba mutono nnyo. Kati nno obutungulu bukala ku mitwe ne bukona. Ate bwenkungula buba tebwenkanankana nga buvunda mangu.
2: Ensigo z'osiga we wali obuzibu. Siga Procter Cabbage atamanyi kasanja. Aweza kiro nnya bonna ku nsanvu.

Edachika zizi no ziri biri zeziise kusawo musanvezo omutuntu. Musibye mtyano banafu abatuuliriza. Agobudde buno kuseddume lubogola Simba gali mu bujjuvu. Nze Richard Sentai. Amasomero agayambibwako gavumenti okwetooloola eggwanga wabula gano nga gabadde geeyambisa olukiiko olutaba abasomesa gatako n'abazadde kubanga bafuna ensimbi ezisasula kubamu ku bakozi baago kati amasomero gano owulirira bino nga gasazeewo kubanga gasindika ewaka abakozi abagwa mu ttuluba eryo oluvannyuma lw'ekiragiro kya gavumenti kyonna nga kiwera amasomero ga gavumenti okubaako ebisale byonna ab'ensimbi ze bajja ku bazadde kakati kitegeerekese nti abamu ku abo abakoseddwa be bo abatali ku lukalala gavumenti kwesasulira abakozi baayo gamba ng'abo abayonja abakuumi abafumbi ngatako n'abo ababeera mu bifo abayizi we bagenda okubanga beekenneenya byonna byonna ebibeera ebyokugezesebwa era nga n'abalala ensimbi ezibaweebwa mu ngeri ey'omusaala nga zino gavumenti si yezisasula kati ku ssomero eriyitibwa Bufunjo Seed Secondary School lisangibwa mu disitulikiti ey'Ekyenjojo kitegeerekese nti omukulu w'essomero eryo Nicholas Mbaine yalagidde dda abakozi bonna banono nga tebabadde ku musaala ogwa gavumenti kubanga basigala bagira babeera ewaka waabwe okutuusa lw'anaabategeeza ki ekigenda okuddako kitegeerekese nti essomero lino livuddeko libadde n'abasomesa 10 abo be batongole gatako n'abakozi 7 bano nga si batongole nga gavumenti si ebasasula wabula nga badde basasula olukiiko olwo olwa PTA kale kitegeerekese nti abakozi bano 17 bwe twogera bali mu maka gaabwe eyo nga webalindirira ekiddako okulaba oba embeera eno atereera mwabadde awayamu ne Sseddume Lubogola Simba Mbaine ategeezezza nti abadde tasobola kweteeka mu katyabaga ak'okugenda mu maaso n'okukuŋŋaanya ensimbi zino kubanga gavumenti tekikkiriza ate yo mu kitundu eky'embaale ku ssomero eriyitibwa Nankoma Secondary School kitegeerekese nti embeera era nayo y'emu eryo we twogerera kakati ku ssomero lino ku bakozi twaliza awamu 15 ku 16 kitegeerekese nti abakozi 85 bano babadde basasula olukiiko olwa PTA era nga kakati kitegeerekese nti waliwo n'abazadde bangi abadde batandise okwesuubirayo ogwa Nagamba nga n'akasimbi kano tebaagala kukawaayo kayambeko okusasula abantu bano Haji Masudi Muhammad Masalu onooye ssentebe w'olukiiko olutaba abasomesa gatako n'abazadde ku ssomero eryo agambye nti abakozi bano bwe babanga baziddwayo maka gaabwe kino kyolekedde okubaako engeri gyekikosaamu ebyenjigiriza olw'ensonga nti omulimu oguba gusigaddewo abakozi ababeerawo baba tebajja kusobola kugumaliriza bulungi nnyo kakati ensimbi zino gavumenti zeewaayo ku lw'abayizi okusoma ziyitibwa capitation grant we twogerera nga omuyizi owa primary asaasaanyizibwako ensimbi eziri eyo mu 6667 buli lusoma ate ye owa olevo gavumenti emusaasaanyizaako 580 ye owa elevo nemusaasaanyizaako 900 ensimbi zino ze zirina okweyambisibwa okukola ku byonna byonna ebyetaago okuva eri essomero kakati ebitongole ebitali bimu bivunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza bizze biwanjaga nga bigamba nti ensimbi zino zeetaaga okuba nga zirinyisibwa olw'ensonga nti n'obwetaavu kwoteeka n'ebisale ebintu kwe bigulirwa kyenkana buli lukedde bikyuka okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga National Planning Authority ky'omu kuteesa kwakyo kizze kiraga nti ensimbi zino zeetaaga okulinyisibwa ennyo nga kigamba nti muyizi owa primary yandisaasaanyiziddwako ensimbi eziri wakati w'9 59 63 ate ye owa upper primary saasaanyizibweko 88 15. Kati ebyo nga tubitadde ku bbali amyuka atwala ab'ebyobulamu mu disitulikiti ye Kayunga.

0: Oliver Businge agamba nti wakyaliwo okusomozebwa okw'amaanyi naddala abasawo okubeera abatono mu malwaliro agali ku mutendo gwa RSS Center bwata kwe kuwanjagira gavumenti okubongera abasawo abalala. Oliver Businge bino byonna abyogedde mwabadde awayamu n'omusasi wa Sseddume Lubogola Simba abadde mu mboozi ey'akafubo era amusanze ku ddwaliro erya Ntenjeru RSS Center 3 mu tawuni kansi ey'e Kayunga. Agambye nti bafuna omuwendo ogw'abakyala abazaala mu malwaliro agali ku mutendero gwa RSS Center nga guli waggulu bw'ogeraageranya n'abasawo era n'agamba nti obwetaavu weebuli.
1: Tuyina okusomozebwa kw'abasawo kubanga ojja kwesanga nga amalwaliro health center 3 baddewo n'abazaalisa babiri awamu nga ninayo n'omu naye nga amalwaliro agwa osanga health center kangambe okugeza nga Lugasa, Ntenjeru wano wentudde, Busana, Nazigo babadde balina average deliveries. Lugasa, Busana babadde balina 10 per month and above. Then Nazigo babali mwansi 7 and above. Naye nga abazaalisa bali babiri naye ate nga balina okwasaganya emirimu egyo gyonna mingi. Newesanga bakoowa bakola kiro na misana naye olw'omutima nti baagala nnyo obuweereza, baagala nnyo omulimu gwabwe ne bakigumira ne bakola kiro na misana okulaba nti bataasa bamaama bano.
0: Musawo Businge ayongeddeko nti kakati embeera ey'okugobagananga ne bamulerwa yaggwawo dda wabula kati omulimu gwe balina gwe gw'okubasomesa.
1: Ate ne bamulerwa abo nabo tubatuukirira tugendayo ne tubagamba bannaayi mutuyambe kubanga nammwe kennyini kibateeka ku bulabe kubanga waliwo endwadde ezimu ze tulaba z'osobola okufuna awo nabo ne tubasomesa ne tuba encouraginga ne tubagamba kati bw'oba ofunye omukyala nga ze muweereze oba ffe tukubire tumukime wano ne tumukime oba naye abasinga babaweereza ku malwaliro kati nabo bagenda bavaayo mpolampola tebabulamu era bo bangi naye at least we tumanya nti omukyala ono maybe yafudde lwakulwawo eri mu bamulerwa kati awo nga tumulondola ate ne tugenda ewamulerwa ne tumusomesa va ku nkola eri gye twabakwatanga ateeka mu kkomera biki biki naye kati tumusomesa maama ono afudde lwa mbeera eno lwakubeera kino na kino.
0: Boba nanyinizi woteri mubendo bende eri Abunyoro bagamba nti ne gyebuli eno bakyali mu gwebusami n'emagaza nti bana bakufuna nsimbi okuva mu gavumenti eziri eyo mu buwumbi bw'eza kuno 12 nsimbi zinonga za kubayambako okulaba nga bamaliriza okuddaabiriza n'okuteekawo ebifo ebipya wakati mu kwetegekera empaka ez'omupiira ogw'ebigere ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu Africa za Africa Cup of Nations ezigenda okubeerawo omwaka ogujja 2027 kakati okulangirirwa okw'obuyambi buno kwakolebwa mu ntandikwa ey'omwaka guno ng'omuka weefube owa gavumenti kulaba nga esitula ebitundu byeyo eby'Ebunyoro n'okusingira ddala mu kitundu eky'e Hoima eyo nno nga wewaazimbiddwa ekisaawe ekipya eky'omupiira empaka eza AFCON nayo zaakubumbujirayo kakati okusinziira ku Dr. Fred Kabagambe Kalisa ye ssentebe wa Bunyoro Hotel Owners Association ekibiina ekitaba abantu abalina zi woteri mu bitundu eby'Ebunyoro agamba nti ensimbi zino ezoogerwako tezinnaba kubanga zifuluma kino nno ne kibaleka nga bakyasobeddwa naddala booba nannyini zi woteri kati mu kubanga abalajja n'okufuna ebyo ebikozesebwa ate nga n'enteekateeka eza AFCON enkaya nazo zengedde we twogerera. Kalisa agenze mu maaso n'agamba nti abantu bano bannannyini zi woteri baali tebasobola kubanga balinda kubanga balina akaseera katono nnyo okumaliriza ebyo byonna byonna ebyetaaga okumalirizibwa era nga balina n'okubyekebejja kw'oteeka n'okubigezesa kale bw'atyo kwe kusinziirawo n'awanjagira abantu bano nti mu kaseera kano bagira bakozesa ensimbi ezaabwe okuddaabiriza ebintu ebyo byebaagala okutereeza kati abantu bano najjukirwa nti baali basabye gavumenti baweeyo obuwumbi bw'eza kuno 13 no byonna byaliwo mu mwezi ogw'Okutoba ng'omwaka ogwa 2025 basobole okubanga abatuukanya n'omutindo ebintu byabwe wakati mu kwetegekera empaka zino eza AFCON gavumenti bw'etyo oluvannyuma yalangirira n'egamba nti obuwumbi bw'eza kuno 12 zino zaali zaakugenda eri abantu bano mu ngeri ey'okubawola naye ku magoba amasaamusaamu agaali ku 5% okuva mu Uganda Development Bank UDB basobole okutuukiriza ebyo byonna bye beetaaga nga n'empaka eza AFCON bwe zibindabinda. Ebyo nga tubitadde ku bbali Sseddume Lubogola Simba enkya y'olunaku olwaleero ekubiddwa enkyukwe oluvannyuma lw'amawulire ag'okufa okwa

0: Agnes Ndagire Ssenkubuge muno mukyala wa Charles James Ssenkubuge siasa nono kazanyikirize era nga kitegeresa nti omukyala ono anyusa obulamu bw'ensi eno. Charles James siasa Ssenkubuge muno anajjukirwa nnyo okuba nti y'omu ku baali babaddeko abakulembeze ab'ekitongole ekivunaanyizibwa okuyiiza Sseddume Lubogola Simba. Kati amawulire ag'okufa okwa mukyala wa Ssenkubuge nono galangiriddwa omulangira Ndawuse nonga yakola nnyo ne Charles James Ssenkubuge siasa era baali bonna mu program binsangano nga nakati ekyaliko ku radio. Kati mu balala abakungu bagidde omuntu ono y'omu ku bakozi aba programu ezeekuusa ku nsonga ezimbira mu ggwanga n'omukubiriza waayo Peter Kibazo agambye nti ajjukira nnyo omugenzi kuba nti yali muyimbi nnakinku mu kwaya eyitibwa Christ the King Choir. Bw'abadde ayogera mu ne Sseddume Lubogola Simba kuyita mu lukomo olw'essimu, Charles James Ssenkubuge siasa akasizza amawulire ag'okufa okw'omuntu we era byonna byonna n'abibuulira munnaffe. Ye omutaka Nankere omukulu ow'ekika ekya Mamba Kakoboza Moses Kanoonya agamba nti si musanyufu n'abasajja abasusse okutuuma abaana baabwe amannya gaabwe ag'ebika kyokka ate ne baleka agabatuumibwa bassengaabwe gatako ne bajjajjaabwe ku bika gye bazaala omusajja. Latifa Nalubowa Kayunga eyo bina yabirondodde era abitubuulira.
1: Omutaka Nankere bina byogedde mu luggya lw'omugenzi Eriya Kavulu ng'omukolo ogubadde gwa kusabira myoyo gy'abagenzi ng'era yabadde omugenyi omukulu ku kyalo kya Mpisi mu ggombolola Kayunga mu disitulikiti y'e Kayunga. Omukolo gwetabiddwako bannaddiini ab'engeri ezitali zimu ng'omutaka Nankere w'asinzidde n'avumirira bonna abaagala okusaanyaawo obuwangwa bwe baasangawo nga baagala okubukyusa ekintu ky'agamba nti kibi ddala.
2: Okubatizibwa amannya g'abataata baabwe. Musajja mukulu ono ye Kavulu n'azaala omwana we n'amutuuma Aisha Kavulu ne bamubatiza nga ye Aisha Kavulu. Kakati bw'afumbirwa ate era n'abeera nga ye Aisha Kavulu n'ogamba yafumbirwa taata oba ayina omwami omu. Bassebo, eyo si nkola yaffe ya mu Buganda wa. Kakati bwe kiba bwe kityo nga musazeewo okukola ekyo n'abaana bano abalenzi bw'omuzaala mugambe nti gwe jamada nabitaka olwo tukakase nti nno mwagadde nnyo okukikusa enkola bana ebyo tebiriiyo. Nsaba tusigale ku nsibo abaana abawala batuumwa amannya g'abassengaabwe oba g'abajjajjaabwe abakyala kubanga obuyungiro bwaffe ekyo kye bugamba. Obuyungiro bwaffe tebutuuma mwana muwala kumutuuma linnya lya kisajja. Kyemuva mulaba omwana omuwala ono enkya taata bw'afa ng'agamba nze musika wa Kavulu.
1: Mu ngeri y'emu n'assistant vicar w'obusaabadinkoni bw'endeba mu bulabizi bw'emikono Grace Nassanga aloopedde omutaka Nankere ng'ensangi zino abazzukulu bwe batambulira mu bulamu bw'ensi nga babuliddwa ensonyi mu mitima gyabwe ne bakola bikolwa ebitabasaana nga byakko.
3: Saba abazzukulu bakuutire babeere n'ensonyi ze zikola omuntu. Ennaku zino abantu tebalina nsonyi, maaso makalu, tebakyalina kali kabananda babatya. Abazzukulu bakuutire babeere n'ekisa.
4: Abamu tutambulira mu mannya g'abakadde baffe kwe tuliira, ate abamu twonoonye n'amannya g'abakadde baffe nga bye baakola ate ffe tubyonoonye bwonoonyi. Tulina abantu bangi abakompanyiza ettaka ly'ekkanisa nga bakadde baabwe baalireka baligabye. Tulina abantu bangi abagobye bannamwandu mu mayumba ng'ate abaabawasaba abaleka babatadde awo.
1: Ku mukolo guno ne Ssentebe atwala Abaisiraamu mu Greater Mukono mu kibiina ekibagatta kye Mukono Muslim Leaders Development Forum Alhaji Taka Badlu Kavulu Ssaalongo asabye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga okutunuulira ebika bisatu ng'ebyenkizo nga n'ekika ky'Emmamba Kakoboza tashitaliza.
5: Omutako oyo atudde awo si wa bulijjo era nze siba ngamba Katikkiro wa Buganda waliwo ebika byendabanga mu nsi eno bwe tuba tunaatwala Buganda ku ntikko waliwo ebika ebiteetebwa kusangirwako nga twagala Buganda etuuke ku ntikko naddala ebika ebisatu mwe mulina eky'Emmamba Kakoboza Nansangwa omuntu atikkira Kabaka teri kopolo atikkira meeji teri meeji atikkira kopolo okuta okujjako nga Karo yatikkidde meeji akukikule kw'omugalo omuntu y'okuyisayisamu abantu amaaso tubikendeeze so mujjajja nsaba yabika bwe mba mu lukiiko olwo ebika ebikola ebikulu tunuulibwe mu ngeri y'enjawulo.
1: Kurasaddume Lubogola Simba nze Latifa Nalubowa mu disitulikiti y'e Kayunga.
0: Yo dimansi ey'okusatu ey'omutendera ogw'omuseeto ogw'engule eya Sseddume Lubogola Simba World Cup y'olulimi Oluganda n'okumanya zino z'enkulu biiru z'abakontanyi kuteeka n'endukusaya zaabwe abali mu nsiike kiro kya leero ku ssaawa nnya kati tulina omukontanyi n'owa kika kyandiga Kiyinji Luka

Zimba from the back. Baba babe tolode. Brighton nga eliso aggressive. Baina high intensity yo yokubera nga boba ino mpira bakufungana bakwetorola. Ye pressing ye yamanyi eyo. Atenga ne transition zezawe. Zivira ku speed ya manyi nyo dala so. Bokwata weighing scale yem mizani yem eya Brighton. Bwechibanga amanyi ga Brighton wegali nga bwebulungi bwabwe. Chiwakate meters 19. Bogena kulankinga klabu zona zona ezili mu premier manu yes katika bafutuke kubanga season yewedde nga bayina kaliki nga kochi wechiseira bali bazindukiriza abalenzi nga brand be umdachika bobe mala nga bakata batekawo intensity okupressing okunyigiriza yadda chika 19 ne

0: obudde bwemala nga batambula butambuzi kufungana bogota ina basambi bajja kuba na possession abajja kuweka mpira bagusasanya bakulibatia then mulina okubeera nga muli ready okufungana abasajja okubagoba nga balina mpira mugubasuze n'okubazza emisinde bw'otakola kya possession kugukuweka okukozesa ebyetaagisa nga gwogulina nguli yali mu defensive structure omana knocking okole emikisa oteebe goal then gumulekere ogumubeko omuzeeyo bw'otakola byombi obeera mu mbeera mbi nnyo nga maniyu gyerimu akaseera kano kafune breaking komewo tulogere ebyensigazzaayo gumatayiwange ali ku simbe na temple gumeddembe ebirala mbireeta sigala mpozi ngaowulirira okuwangula emillioni emu n'ekitundu mu puroguraamu eno mu dakiika 5 okuva kati nigakwedi ya bingo eri 6 2 7 4 6 3 6 2 7 4 6 3 6 namba emu atwala emitwalo 5 then abantu abalala 4 bagabane emillioni emu nga buli omu atwala emitwalo 25 kwedi ya bingo eri 6 2 7 4 6 3 kanfune break eno nkomewo tova ku Simba na Temple Gumedembe
1: Jukira Radio Simba elungamizibwa Uganda Communications Commission. Bye.

0: Esambalo Block ne plani joina ku teams ezigenda okubeera nga zijja ziri stubborn bubango baddo bala club ya Man City ndi ejja okujja ne approach eyo oba olinza kubeera nga ofesi nga Barcelona baba Bayern Munich then ku list eyo olina okussaako n'abalala sira kuba nti mumanya benkanankana bali sira kuba nti profile z'abasambi benkanankana bali but because ye ensambi eyaabwe ye DNA yaabwe kubana nabo ye club ya Brighton and Hove Albion club ebadde ebadanza naye ebadde yaludde okubakuba tactically nga muli hands down ng'emikono giringa egisibiddwa nemukkiriza nolaba club ya Arsenal ng'ezimba olulumba emikono giringa egisibiddwa nemukkiriza nolaba club ya Arsenal ng'ezimba olulumba naye nga bakankana nolaba club ya Arsenal nga bagikuba mu game yaabwe ey'okubeera nga bakwasiringa goolo ng'evudde mu set pieces nolaba club ya Arsenal ng'ewa abasambi nga ba Pascal Gross okubeera nga bashootinga mu long range mu international break eno ebirala tujja kuddinga n'ekiro ssaawa ssatu n'ekitundu budde bakatambula akafuna bano wenjagala mbe nga nsemberi gwafuna VIP VIPs n'akatambula yita okusita 216-15 system hash yes wa super single od 2 plus ne od 3 plus squared ya star 216-15 star 2 hash yes nawo ogoberere ebiddakaawo akakati abawongeza ba bingo tubafunye ono enamba eraze Ruth Kisakye enamba eri 0748-62-dash ono enamba eraze Isa Diabe eri 0705522-dash ono enamba eraze linya chino Vanancio liyamule Vanancio liyamulebe enamba eraga wa MTN maloku zoominga wano maloku zoominga system wano endage digi kisinga neneko yes 0 misanvu mukaga 2 3 8 3 8 8 5 - nono wenambi ya 0 misanvu 5 2 9 2 9 - so bwangiza ba bingo jakudingana ekiro ssaawa ssatu kitundu paka ssaawa nnya mu buddu bakatambula mberekereza jakudingana obuddu obwo sigala mpozi gwazanya bingo eri okwangula ensimbi mu kiwanja ne mu buddu obwengule sigala ngaawa bingo tayiza ku sita 2 misanvu 4 sita ssatu hashies ate gwe mu bitinzi sita 210 sita 15 sitemu hashies mbagalizi okubeera bulungi mwena mwena era mweraba
1: ebyo byonna mu Simba Sports n'abakugumbya emizannyo nga baabisoma mpaawo yabiyigira ku mulimu kati nenkya tulindirire
2: obadde okimanyi nti osobola okkuba essimu ezitaliiko komo ku manda mobile ne data okumala ennaku 3 nyiga 149

0: kyali sente ayi. Amasomero agayambibwako gavumenti okwetooloola eggwanga w'owulirira bino gatandise okusindika okusindika ewaka abasomesa agatako n'abo ababadde abakozi baago, naye nga bano okusasulwa kwabwe kuyita mu lukiiko olutaba abasomesa agatako n'abazadde, Parents and Teachers Association, oluvannyuma lw'ekiragiro kya gavumenti gamba nga tegasasulira kuteeka n'abalala okuli abo abakola ogw'okuyonja, okuli abo abakuumiteekako nga n'okwogerezeganya bwe kugenda mu maaso. Kakati kitegeerekese nti essomero lino mu kusooka libadde n'abasomesa 10 waabwe, kino nno ne kireetera essomero okubanga terikyatambuza bulungi buweereza bwayo, ne kirekawo n'ebibuuzo butya emunga eri ku lirya essomero erisoose. Era kitegeerekese nti bano ku bakozi baabwe bali wakati w'15 n'16.7 8.5 we twogerera, abantu bano bali waka kubanga babadde basasulwa okuyita mu lukiiko oli olutaba abasomesa kuteeka n'abazadde. Nono abakulu bagambye nti n'abazadde abamu babadde kakati beesuulirayo gwa nnaggamba okusasula ensimbi zino ziyambeko mu kuddukanya obulimu obuweereza n'emirimu egy'essomero lino. Haji Suudi Mohamed Masalu ononga yakwira olukiiko olutaba abasomesa gatako n'abazadde ku ssomero eryo agambye nti kye baakoze ekyokulaba nga kyenkana ekitundu eky'omuwendo ogw'abakozi baabwe bakisindika ewaka kubanga bano tebali ku lukalala olusasulirwako gavumenti, kiresenga essomero terikyayinza kugenda mu maaso bulungi n'okutuusa obuweereza bwalyo eri abayizi. Ensimbi zino ezoogerwako okuva mu gavumenti ezitusaasaanyizibwa ku buli muyizi mu ssomero lya gavumenti era nga siringi 6667 zino ze zisaasaanyizibwa ku muyizi, bazze bawanjaga nga bagamba nti ensimbi zino zisaanidde okubanga zirinyisibwa olw'ensonga nti n'emiwendo egy'ebintu gikyukana buli lukedde. Wabula kye ekitongole ekivunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga National Planning Authority kyo kigamba nti ensimbi zino zeetaaga okulinnyisibwa ddala, ekiwa ekyokulabirako ne kigamba nti omuyizi owa primary asaana asaasaanyizibweko ensimbi eziri wakati w'5-9 ku 613-5 olwo ye owa upper secondary asaasaanyizibweko ensimbi eziri mu 888-5. Amyuka atwala ebyobulamu mu disitulikiti ye Kayunga Kayunga.
1: Tusuubira nti tujja kufuna obwenkanya.
2: Tuyina okusomoozebwa kw'abasawo kubanga ojja kwesanga nga amalwaliro health center 3 baddewo n'abazaalisa 2 awamu nga ninayo n'omu, naye nga amalwaliro agwa osanga health center kangambe okugeza nga Lugasa, Tenjeru wano wentudde, Busana, Nazigo babadde balina average deliveries. Lugasa Busana babadde balina 10 per month and above. Then Nazigo babalimu 7 and above. Naye nga abazaalisa bali babiri naye ate nga balina okukwasaganya emirimu egyo gyonna mingi. Ne wesanga bakoowa bakola kiro na misana naye olw'omutima nti baagala nnyo obuweereza, baagala nnyo omulimu gwabwe ne bakigumira ne bakola kiro na misana okulaba nti bataasa bamaama bano.
0: Businge ayongeddeko nti embeera y'okugobagana ne bamulerwa yaggwawo dda mu kitundu ekyo nga kakati obulimu balina gumu gwokka gwa kubasomesa.
2: Ate ne bamulerwa abo nabo obaffe tukubire tumukime wano ne tumukime oba naye abasinga babaweereza ku malwaliro kati nabo bagenda bavaayo mpolampola tebabulamu era bo bangi, naye atulisi we tumanya nti omukyalo ono maybe yafudde lwakulwawo eri mu bamulerwa kati awo nga tumulondola ate ne tugenda ewamulerwa ne tumusomesa va ku nkola eri gye twabakwatanga ateeka mu kkomera biki biki naye kati tumusomesa maama ono afudde lwa mbeera eno lwakubeera kino na kino.
0: Bannannyinizi wooteeri abatali bamu mutundutundu eri abunyolo w'owulirira bino nga bakyasobeddweyo kane mu kibira oluvannyuma lw'ensimbi gavumenti ze yabasuubiza ziri eyo mu 12,000 ng'ensimbi zino zabasuubizibwa kubanga zibayambako okwongera okutereeza ebintu byabwe eby'enjawulo ebiyinza okubayambako okufuna ejjamba mu nteekateeka y'omupiira ogw'ebigere ku lukalu lwa Africa eya AFCON ng'omupiira guno era empaka zino zigenda kubeerawo omwaka ogujja 2027 kati okulangirirwa okw'ensimbi zino kuva mu gavumenti kwakolebwa ku ntandikwa ey'omwaka guno ng'ekimu kawefube wa gavumenti okulaba ng'eyambako abantu bano kubanga batereeza ebisulo byabwe mu kitundu ekya Bunyolo n'okusingira ddala mu kitundu ekye Hoima nono ng'empaka za AFCON zisuubirwa okubumbujirayo naddala ku kisaawe eky'omupiira ekyakazimbibwa. Dr. Fred Kabagambe Kalisa, ssentebe w'ekibiina ekitaba abantu bananyinizibwa.

0: Erebe itai.
1: Nao bwenzi busa. Basajja batina fetu batugamba mulekera.
0: Naye dakika no meka.
1: Ezikutwala okufa. Okitegedde. Bakufutula uno okuba ebinyo ku nkonge banangi. Eyakatusinga yesongo dead. Era kugamba komi ya mizajo.
0: Sijikola hanze. Jasi gwali gumukale.
1: Mabega
0: miaka nga 10 ebe. Akubati chimbanga mbongo chasobida.
1: Mbunete wali obwezi byumanga kwagala mukamusibe.
0: Ale kagali anava die luzira kusange. Yabade mukamusibe. Ne banga lyo maze uyina bakwanda babasiba.
1: Ah, bambi nedda.
0: Tazo ngeno jikute bulala.
1: Chinumye
0: munansi wa Rwanda Samuel Habiyakare. Asangi dwanga afude mukazigo ke kaba mukazigo kaba dapangisa. Kucharuka kagando. Ekisangi ba mugombola ye Mulamba mu district ye Kisoro. Okusinzira ku police kigambibwa omwami ono yesse bwezi vumuru kufuna obutakanya ne mukyala we mukiro changa September 18 2026
1: kato mukazi ye agenda
0: ni yesibira mu nyumba oluvanyuma nasangibwa enkera ngalengeja ne obutakanya makabu
1: au senatuka nzo mukazi netisi
0: obutakanya makabu unji
1: bususe no
0: na ye lowoza ku bantu bu nechira rumucharo yungabu wa musanga era stilu soro kusango omulala mikwano jikako sijijeti sisobola kufa bufibwe ntio lwa abantu bensanze mu bukuru benda byo bukuru ngachi
1: ngebirevu
0: eritomanyiko malayo
1: so don't joke sa hey yega lanchi kubeo wamami chana na tongo lebeka wali wabasikaza abajira abarunga abasajja
0: nyabo
1: nze ngonunga nze ngedagala linkwata mbu ngambera ungandoza kugoti okwa fumitiriza kwa kaungeze nga nenguwe nenjuma erimu kugoroba njagalo kutegeza bina awo woli itoli walu ansonga guwa singo kumanya olimu banko oli akauntanti techiregeza anti guwa singo kumanya rago wa some nyo kusinga nafa bali wano muna ange tuloweza anti fefe kaba singa yo kubanga tuwa soma nyo neda tuli wano oboli joli ye yoru wa mukisa manya erote gere ewo manyenti obudde obobolina nawo wenyini waliwo mulala asobola okukola ekyo kyenyini kyokola oba kumpi n'okukikola okusinga naye ekikulu kya byonna tukirize nti omukisa gusobola okuwagula essaawa yonna toyombanga na muntu yenna omukisa gwomwawufu eri omulala ekyo kimanye era okitegere gwe mbadde njagala n'okunyumiza ekirala olaba okuwambibwa kuno okuzzenga kubaawo
0: ekiwamba bantu
1: mu byafaayo bya Uganda waliwo musajja gwengenda okunyumizaako mu biseera ebijja maaso yali mu chief justice
0: Sabalamuzi
1: Mulamba
0: bamuwambako
1: bino nga byolaba bagati tute mu drone bamuwambako
0: onokubamba yali omuna dini yali ani
1: oyo yali janani rumu
0: yali rumu
1: atende rumu tebamuwamba babula bamuyitanga bagati jangu tulabe nga bakwiri nga bamutwala agati
0: wali ne Zimbabwe yo basobola okuyita jangu tulabe no gende.
1: Kali yada kunyumiza bwenzija. Ngena kunyumiza sabara mzimulamba bamwa. Na bamujao over.
0: One.
1: Eh hey, Uganda one. Chafa chali one. Ngena kunyumiza
0: kuzino.
1: Ono bambi nzija tibachobola. Nsajja mu.
0: Bila romsana mbuzi obati yasanga yo mulamuzi.
1: Ah kali ngabola bibyo omusana bwe byali. Ngeyele ba muri yao over. Ngende kujia muko nyumi.
0: Biruto la mikawa na Uganda. Chibicha ali wonyo. Biyakuma miaka jechi nana.
1: Okudara.
2: Kaka sechi tambuze kwa mkwa mingalinyo nyomu tuwe.

0: Kusimba kuli baba tewe kanga ya dofune kenyera bobanga kuli chikuru nyo kubango tuliriza kasera nga kano njagalo kujukiza konga nkugamba ntibia fayo vizebye didingana na yego vado chumanyi ntiguwa waboda tosogola kola nsobi no murundi no gumo kufugira nga pichimu kama opaka bobango inaka sente koze ngotele kampola mpola nchuwaka tizitu so kubanga zuwe remi tuwalu chinana no msobi ukatu wano njagalo kutegeza bana faba mogo bagama ntichiso voka kusente zento noto nezu zolina ukusobulu kula bango fukira ogwe kenyeni nga gwe wekozesa abamugu bakutegeza nti kisobokera ddala okufuna boda boda kuloni olono sobola bulungi nnyo nawe okutambula ngo vimba mungeri eno bakutegeza nti bonobo ofunye emitwalo jo 8-5 kisobokera ddala bulungi nnyo okufuna boda boda olono sobola bulungi nnyo kusasula buli wiki kale no yensonga lwaki obo ino okukikola ko no terekanga mpola mpola mpola mpola olotuka kasera naye kenyeni nga gwe bosire nga gwe chibosire nga waliwo akugama tereleza runo nga sizirabye abamogo bakubire bali baba no kunoti 3M2050800 ngambye 3M2050800 oja kusomola bulunyi nyo okufuna Peche, ate kurona bana fobo helivutu and travel agency ato tugamba tikwali chumuchiwede era mungeri eno twamazeda na fokwetegeka kinsa nsiza nyo abantu okuvayo okusobola okulaga okwagala kwa
1: mwa tulaja Gwanda
0: tugenda Rwanda
1: tulaja Gwanda
0: satu omwezi kugenda kuwagwa 10 tetugenda kuchusa mya do kuongeza yo runaku gwo rude okusobola kakasa nti tugenda kuanga tutambula nawe wamazeda okusasula okwa tichifocho obo chali munaga naga naga naga nakuwetsa kabonere icho chimanyi nawe kadeno mungeri eno oyo no okusobola okulaga banga okakaso kugenda go mubwangu enyu ababas wamune nyonyi wali wababade bambuza ekibuzo nti nebwe mbasiri na passport nsobola okulinya nyonyi ye osobola okulinya nyonyi ne obatwe na passport abalwanda eh

0: mulasi akaiba wakete single mother
1: umano yu
0: nozo kaulide kasufu nyo banywanyi yabali kumpolo kome nuche no eyedembe nabantu wa muba yuzo bitegira nebabi manya temulabanga wano erintu ebimu nga muvi ulira buulizi neyenga te mulina no kuchimanya ndi waliwe bitwe mwe bizenga bidi

0: Kumi Sebutemba omwaka guno bwe yalinga yakafuluma yafesi za Baba TV entindanga anoonyaako okulya mu malya g'ekyemisana abalabe abeerabirako n'aga bwe baategeeza bagamba nti ono yabuuzibwawo abasajja baali basatu abaali mu ngoye eza bulijjo okwaliko n'omukyala ne bamukata mu motoka Toyota Nuwa ne bamuvuga nga boolekera ebitundu eby'ekisaasi nga bamubuzaawo n'okutuusa olwaleero mpawo omuntu n'omwayinza nategeera gye bamutwala mu kwogera n'omusaso Radio Simba Allen Nalusiba ng'onono station manager wa Baba TV akakasiza bino byonna n'agamba nti bagezezzaako okukuba okutuuwano na wali naye tebamanyiwa Eriya Jengo weyabuzibwa weyatwalibwa
1: tetunnaba kufunawo any information oba kuyambibwa kwonna kyenyinza okwogera kyale ekintu ekituufu kiri nti tetunnafunawo kuyambibwa kwonna kubanga era omuntu ne bwakubuuza ssaawa zino oyina mawulire kikweri era ojja kugamba tokola ki tomanyi so tetunnaba kufunawo kuyambibwa kwonna okuva mu security agencies
0: Mumbere kakubwa ekirwadde kya stroke ekyamuleetedde obuzibu okumuddusa mu ddwaliro kakati ssaabawandiisi w'ekibiina ekitababanako aka Uganda Human Rights Commission akaleere eddembe ly'obuntu okwekubirayo enduulu okulaba obanga basobola okuba
2: ab'ebyotongole by'okwerinda bamwegaana katugambe n'ebyo yawambibwamu Human Rights Commission erina okubeera ng'etuwa ansa n'okubeera ng'enoonyereza ku ki kyobola tugenda sooka tutwaleyo okwemulukunya bwe tunaalaba nga tewaliwo kivuddemu osanga wiiki
0: Amyoka akulembera ekibiina ekitabana amateeka mu Uganda Uganda Law Society agamba nti ekigenda okuddako ky'ekyokussa ekiragiro mu kkooti habeas corpus omuntu ono bamuleeta oba mulamu oba si mulamu kubanga ebiriwo biraganga byandibanga byalimu bamukwata mmundu bwe yali nga abuzibwawo
3: Okumanya bugagga si kirungi butamanya byolina kumanya
4: Edda ng'abaana bayigirizibwa okubeera obumu nga bali mu ssanyu ne munnaku omwana yeewaggulanga nga bamweraliikirira nnyo nga gwe bagamba nti kyewaggula alizaala enkambwe abakadde baasomesanga abaana enneeyisa mu kulya n'entuula ku lujjuliro empeereza ku mmere nga basooka mazzi ag'okunaaba mu ngalo ne bazzaako emmere nga babayigiriza obutoogera nga balya obutaswankula obutasooka kumalawo nvanga emmere tenaggwawo n'obutasituka ku lujjuliro ng'abakulu bakyaliko okuggyako gwe batumye bwe baamalanga okulya baasookanga kutegula bintu ne balyoka bafukirira amazzi ebyedda bisasika nga tewali abizza bujja
3: okukwe kumanya bugagga
0: nga n'ezimu ku jjuzo yazifunanga mu bukyamu nga yeefudde ekintu ekyo kyatali ebimu ebiriwo biraganga emisango gyegiri nnye ne gituuka ku misango 47 kakati egimuvunaanibwa emisango gino gijjidde mu kiseera oluvannyuma lw'okumuvunaana olw'okuba yasuubizanga bannayuganda emirimu egy'enjawulo mu mawanga ag'ebweru okuli Canada gatako n'amawanga amalala mayitirivu asiimwe olwaleero azzeemu n'alabikako maaso ga kkooti ya Kampala State Hall n'asomerwa emisango emirala 7 nga buli musango gulimu ekitundu gulimu okutoba omwaka guno oludda olwabi lugamba nti omusajja ono asiimwe atemerawo ku gy'obukulu 33 director w'ekitongole director wa kampuni ya Skypins Tours and Travel Company omusajja ono yajjanga ensimbi eziri wakati w'obukadde 5-7 ku bannayuganda nga basuubizanga bwe bagenda okubafunira emirimu egy'amaanyi ng'emirimu gino yali wakugifuna nga giva bweru wa ggwanga kyokka nga bino byonna byali byamakweka nsaamu abalokole mu Uganda batandise okukaaba twawa nga ntulege baagala gavumenti ya Uganda ebanyonyole mu nnaku 5 zokka lwaki amakanisa gagenda gamenyebwa nga geekataku lya Buganda kyokka nga tewali ensonga n'emu ya Simba gye bayinza okunyonyola okuva mu gavumenti abalokole abeegatira mu bibiina ebitali bimu bakunganye ku kanisa eya Victory Christian Center ekkanisa esangibwa endeeba ne bakubaganya ebirowoozo n'okussa ku nninga gavumenti ya Uganda ebanyonyole lwaki ne beemulugunya ku nsonga zino nga bino byonna abo bagenze okubyogerera Nasa Kayanja agasekere Radio Simba abadde atemye bukofu
5: ensonga etukunganyiza ebadde y'amakanisa gaffe agalumbiddwa mu kiseera kino so tuteesezza nti tujja kwongera okwogera okuteesa okuzuula amakubo empenda ezinaayitibwamu okuteeka obukuumi obumala ku makanisa gaffe n'ebirala baaviira ku basuubuzi abatudde mu maaso g'amaduuka ffe ne tubabuuza nti kakati ate obulokole n'amakanisa gaffe ate gajjiddemu so olaba bulabi ng'abantu batuwalana. Nyeti tubaninya, abarokole beyongedde nnyo obungi.

0: tibati mamakaniza kubanga wabaya edini zaabwe zirabike nga zennene mu Uganda tewali yateeka ligaana muntu kuzimba kintu kya kiseera tents shelters nga bya kiseera
1: Bishop Herbert Buyondo onono nga ye musumba wa Bishop wa A born again Christians in Kampala. Ategeza bannamawulire nti ekkanisa tezimbwa nga kyabugagga kya muntu wabula ezimbwa abantu

teri ya kugamba nti kyoyita mtu kitegeera. Gwe weka gwasobola okutegeera embeera gy'oyitamu obudde obwo. Obwo obudde obeera weka, gwe weka weka gw'osobola okukomprehending embeera eyo. Ate teri ya kiyitamu nga munne nti wayenze nakiyitamu bwe nti guma bwe guti tukusabira busabizi. Omukama akuwa obusobozi obukiyitamu. Agnes yali muyimbi ku Christ the King Church. Bangambye olunaku lw'enkya mu afternoon ku saawa 8 ajja kusomerwa ekitambiro kya misa ku Christ the King Church. Abasobola okusibula Agnes abakristu ba Christ the King, banywanyi ba Charles James Ssenkubuge ne banywanyi ba Agnes, mwina omukisa okumusibula enkya ku saawa 8 ku Christ the King Church. Genda omusomere misa, manyi ejja kujjula. Kale n'olwekyo bw'oba ogenda oyanguwamukko newankubadde ekifo kyagaziwamu, kiyinza okufunda nene wabwerwawo we waliwo osobola okubeera. Naye Agnes, tukusabira Omukama ebyakusobako bitereere, ebyakusobako okufiirwa omukyala mu mbeera yonna n'abalala abafiiriddwa betutamanyi. Mmanyi nti enfunda eziwerako twogera ku abo betumanyi, tetwogera ku buli omu, naye eriyo n'abalala nga naawe ebizibu byakutuukiridde mu mbeera zonna. Tukusabira naawe Omukama akugumye. Ampuliriza, wiki eri twayogera ku kyeya ekituyitamu, ekituwokya. Nayogera ku lugendo lwange lwe nali ntambudde okuyita mu Western Uganda ebifo eby'enjawulo, nendaba emmwanyi z'abantu n'ensuku nga zigudde ku ttabbu nga ziringa eziyiseemu omuliro. Abantu eriyo oli eyagamba nti yafukirira, eriyo eyaŋŋambye nti yaayina oluzzi, naye nti nazo zaakaze, nti n'enzizi ze babadde nazo ze babadde beeyagaza nti nazo zaakaze. Nebayo eyaŋŋamba ne banywanyi bange wano mu Gasimbagane nebagamba nti naye ekikulu ndoza nayima mu kasozi wano ne Meja Kinobe baatugamba nti ekimu ku bikulu bye tuyina okukola bwe tuba tusazeewo okulima nti ne protocols endala tuzikole. Bangambye nti abasimba emmwanyi abasinga abazisimbye omulembe guno tebaziwadde bisiikirize, nti naye nga emmwanyi yali omuti ogukola bino ebibiri wammanga. Ekisooka ng'abantu bateekamu ebisiikirize, bateekamu emituba ne gikola ebisiikirize. Wawo gwe baŋŋambye ku lw'e Masaka, sijjukira akafo we bakayita, naye baŋŋambye awaalinga rough surface nga tonnatuukawo, nti ye yasimba emmwanyi n'asimba n'emisizi, emisizi nagyo n'agisimbamu. Baŋŋambye akakoola k'omusizi, ekyo mbadde sikimanyi, nakyo nkiyize, nti bwe kagwa wansi kakola foliage ebikkako ku ttaka, nti n'omusana bwe gwaka tegutuuka mu ttaka butereevu. Baŋŋambye kyekimu n'ebikoola by'omutuba, nti ebikoola by'omutuba bwe bigwa wansi ne bivunda bikola obugimu. Kale n'olwekyo abali mu mbeera z'okulima, ate emituba gibayambako abanoonya enku. Oli bwagutemako ogwo nali ngu preachinga wano nti abantu baffe basimbe emiti egi regenerating, nti bw'otema omutuba eyasimba ku half an acre emituba negikwetoloola gwali mu kyalo wonna negikwetoloola ekibanja kyonna n'okyetolooza, bw'otema ogusooka gusibuke n'ogufumbisa, w'omalira okwetoloola yo half an acre yo acre, odde ku guno gwe wasooka okutema nga guli gwaddamu okukula. Kale n'olwekyo olubeerera togenda kufuna bizibu bya nku, simanyi banoonya nku, simanyi banoonya manda, simanyi bakola batya. Ekyo tekigenda kukubeerera kizibu. N'abantu baffe
ebyo tebyatambula naye ekyo si kyenzize okwogerako olwaleero nzize kwogera ku bugumiikiriza bangambye mu Lwengo ne mu bitundu by'amambuka abaasimba emmwanyi emyaka ebiri emabega nti ate abantu bafunye obunyiivu n'entungamo batandise oziyisaamu ejjambiya kandi bino byatusala ate tugenda kubiddamu abantu baffe ekyo bakikoze enfunda olubereberye wano waaliwo abantu b'e Bugerere baali balimanya emmwanyi Kayunga n'okweyongerayo eyo nga balima nnyo emmwanyi ezo oluvannyuma ne bafuna omukisa ne baziteekamu ennaanansi ne ziprosperinga bulungi nnyo ne zikola bulungi nnyo ab'e Bugerere era ab'e Bugerere ne bafuuka ba lead producers b'ennaanansi ennaanansi z'e Bugerere bwe zaakwatayo ani nebaga nti emmwanyi yagwa n'ebbeeyi tugiteme emmwanyi ne bazikakkanako ne baziteme ne badda mu nnaanansi unfortunately for them ecosystem eyali ebeezaawo ennaanansi yali ecosystem esinziira ku mmwanyi ng'emmwanyi zeziwadde ennaanansi omukisa ekisooka ng'obukuta babusigaza ne babuzzaayo mu nnimiro zaabwe ne babikka ennimiro ne baziwa ebijimusa by'obukuta bw'emmwanyi era okukakkana ng'emmwanyi ezo ze zibeezezzaawo ennaanansi bwe baatema emmwanyi n'ennaanansi zaasenguka era twagenda okumaliriza nga ennaanansi eri ab'e Bugerere gye baali batenda nga si gye bayina lwaki kubanga ecosystem eyali ebabeezaawo yagaana ate ebyo nzija nina be ngenda okubivunaana abalala ne tugenda maaso bannayuganda ku mulembe gwa Dr. Wilberforce Kisamba Mugerwa nga minister wa agriculture yaenkarejinga abantu baffe okulunda obusaanyi abatali ba myaka gyange ekyo temuyinza kijjukira ab'emyaka gyange n'okudda waggulu bajjukira nti bannayuganda baba enkarejinga okulunda obusaanyi obwo nga bwakukola silk buvaamu ewuzi za silk abantu abaasooka okulunda obusaanyi oba abaalunda obusaanyi baagenda okulaba nga kye baaloota tekizze tebukoze ssente nga bwe gwali ne babeera bakambwe ennyo emiti gye baali baasimba obusaanyi gye buliana ki ne babitema ne bava mu industry omugenzi Kisamba Mugerwa nga tumubuuza yaganti eyo industry yabadde si yakukola naku bbiri mulina okubeera nga abaabulunze muli bangi musobole okukola impact mu katale mubeere nga musobola okutunda ne bw'obeera oli omu misikini kibazo gwe walunze obusaanyi ne bw'obeera obulunze kweka mmeka obeera toweza kigenda kukola impact mu katale kale n'olwekyo abantu baffe opportunity neefa of course around that time abantu baffe baba encouraging okulunda obumyu obwo ndowooza tebwakwatayo bukwasi kuba abantu baffe si bali baabwo era nzijukira omulundi ogwo abantu nga babagamba okulunda obumyu abaabulunda nga tebabulya nekikalubamu naye singa twali tutandisa akatale akabulya oba oli awo abantu akatale kandikutteyo naako tekaakwata era omugenzi Kisamba nga minisita wa agriculture twamubuuza nambuuza gwe okalya kunza nti gwe olemeseza ababulunda okufuna ssente ekyo naye the next big thing that happened in agriculture
ngovude ku mwanyi because mwanyi zibadde ne bump zirinya nezika nezirinya nezika. The next big thing echatuka kwa agriculture was vanilla. Vanilla wano yali yabeerawo olubereberye nenga abalimi ba vanilla bemanyi batonotono gundi ne gundi ne gundi nga mzei sekalaro oyo ne groups ze echagwe bali manga vanilla nenga vanilla is an exclusive club alinga koko nga abantu abatonotono abamutegeera be bamulima. Then we got a boom mu mid 2000s nwabeera o boom actually mid early 2000s nitufuna boom ya vanilla zikira omugenzi gawale gabi kasirie gwanga nga ayogerera vanilla nyo nyo nyo nyo nagende uwe eno echagwe ngo ise kuluno olweche tumeno genda echalo sijukira nga yo uwali na mchibira vanilla nga mleka mchibira bajja ne batundula. Vanilla was a bit care intensive. I don't know about labor, but care intensive. Nga yeta agokula bidido, mla bidida nga mwano, mtundula na chikwanso, okolotia. Kati, nga yeta agaba mla bidida. Ne vanilla, na akola returns ezitayo gerekeka. We atandi kilo kuzuku saba antu amaso. Nga kilo ya vanilla, egule mitwale satu nomu sobio. Anulega chino tuwa ichetuwa gudeko. Veni nari nya kumi, kumi neta na abili mwe satu. Dola chikumi. Crazy, crazy. Farm gate price. Nga wakungu devi janjaro vya vanilla. Obaba vita vijanjaro. Evyo, nobi kungula, nobi vika. Bajita curing. Enkaza ya abye ye teri ya kwani kamu kasana butere evuna chi nga kire emu ya tuke chisera ngegula dola chikumi uralero dola egula emitwala ana abantu baffe ne basimba vanilla nalaba abantu abatambuza ebiro kulole abatambuza vines endokwa za vanilla nebazijja across Uganda. Nafuna okwekanga era nembuza abakugu ngeriyo mikwano jange mu Northern Uganda natandikira kulaba Professor Morris Ogeng'ala Tigo ne Regan ne Ogdongoto nga batutte vanilla mambuka ga Uganda nembuza anafuna nebanga teri kitafuna tujja mufikirira ajja kukula nembuza yo mukugu omu eyali mu business yokusubula vanilla ne mubuzo wange nalabye abantu abatwala vanilla mambuka ga Uganda anakwatayo nanga anti vanilla ye ngekimera kijja kukula whether or not it will make a business sense che kirala ngekimera kijja kukula era ku stock ye kirowa kijja kubeerako era bajja kiraba nga kya green mga nti tabafunire bwebana amufikirira bwebana amujimusa nansomesa nansomesa embeera y'obudde nansomesa altitudes your height above sea level gwoli ludda wagwo wenkana ky'okuvaku n'ebigenderako nagamba nti yensonga lwaki ebirime ebimu bikola bulungi nnyo ewamu nebitakola bulungi naddala awalala ne munaye abalimisa baffe teba discouraging abantu kubagamba era olina ngamba yensonga lwaki abeera ngo baalima pamba oba n'abe West Nile baalima nyotaba nanga nti eyo yakwatayo tolowooza nti nno olw'okuba e Buganda yali talijjira naye yali tajja kukola business sense oba economic sense erudda luno ng'eri ajja kukola abeekabale balima akamonde ne kavaayo bulungi nnyo naye bw'okaleeta n'okasimba ekyaggwe onsobola okulyako nsobola okufunayo ebikata by'obumonde nga biibyo ne muli awaka
nete bigenda kukola business. Echo kula bila kechi la yache vampa chari cha apu. Nga ya usoburu kusimbe mitija apa wakee uo. Negukula negula vika na burunji. Nofuna kone apples 15-20. Nete zigenda kukola business sense. Togenda kugamba nti aino musiri gwa apple. Akungule zigenda kukola sente. Nga mti. Chechimune miembe. Juzi na rinjo gena ne meja kinobe wano na ima mkasozi ni wangati ya andie. Eruwero oine chitundu nga bosimbe miembo bochikubi. Ejimu bakungula na jeba tasimba ejiba deoru verera. Na yato urudolula nga bojiteka yo togenda kujira bako. Bino abakugu baffe baino obuvunaanyizibwa okugamba abantu baffe. Kati abasimba vanira mu bitundu ebirala yabocha. Ne abeka sese abomwelgoni n'abawone waffe ekyaggwe naddala yakola bulungi nnyo abomubuddu abo teyakwatayo nnyo n'ekyaggwe kyaggwe bits of Bugerere okutandika the Arebusoga then inogenda ko ene Kasese ne Mwelgoni chaba kola bulungi neje nabademva abantu baffe vanilla bwe ya dropping a price nga bamuguza iko ku dola 10 bagenda okudda nga bawaga anti vanilla kati agule mitwalo 10 na gumwe kilo yoganti ichichichi ani batu baba na abantu bakola katero government emu ya kusaze ukutwavu waza abagaga abagula vanira beba twavu waza nebigenderako era abantu abawerako bamutema abatamutema bamuleka nabira yunga tibazeyo mulabirira n'omwami gwe nali njogera naye yali mu industry ya vanira yambuza mubigambo byesatu alanga bya kusaga nambuza na ekibazo ekimera plant ekuwa farm gate price kilo emitwalo 10 chekirala ekikuwa farm gate price nga chikungule kilo ne ekuwa emitwalo 10 eti abantu mubagambe chiriche bafu na yali wave ebera wo mulundi gumu mu miaka wakati we 15 na 17 nebera wo ni normally eddayo eya bambuza vanilla dagala nti ha vanilla mere nti bobate wa muli doko tokuta nti nedda nti chichi nti kawo okateka ku chai kajira mu ice cream, kajira mu chocolate, kajira mu biscuits, kajira. Nanti bw'okwata omwana wo n'omugamba nti kibirango tugende oyagala ice cream kinaga nti njagala wa vanilla. Ku kaduuka wali w'ogula ice cream ne baga nti vanilla ice cream wa 3,000. No wa banana wa 8. Nti wa strawberry wa 1,000. Wa chokleti wa kenda nti bameka abagenda okuganti zero mwana wanga ayagala ice cream wa vanilla woyesa ngesa tujandi gulide basatu ira nangeringa nange simugulao nti kicho vanilla chakula abantu baffe vanilla baamutema ni wa yagula wakati wa sinji kakaga na akasanvu abamba aweza na akenda manganti ebukoma nsimbi bakola empya n'enkadde ne baddayo wali abaganda we baganti bagula bavuga mwanyi z'abala pichipichi nga sente eri ebukoma nsimbi eri ebugisu eri ekyaggwe wano abaali basigaze mwanyi nga teyogerekeka ndoza abalala babadde balina mwanyi zibadde era mu kaseeso omwo abantu nga mubabadde basimba nsimbe wawo robusta gwe sitegeera bamuyita FAQ robusta ndoza nga bamukubyeko akakuta oyo yatuka mugumu 3 kugumu 4 ekiro ngojeeko akakuta walinga alika akakuta
Chitegeza ngalika kakuta yali half the price.

kyekiwanja ky'ebyemizannyo omuli amawulire g'ebyemizannyo okuva mu lijja ez'enjawulo wamu n'ebyemizannyo ebirala katifuna amawulire g'ebyemizannyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako e German kino kikulu nnyo ngeerova wano olwo

0: Sokati monsonge yo okwa gandia katone nyo olunako olwalero akulemera omupiira engineer Moses Magogo asobodde okubeera nga ayita olukungana lw'abamawulire of course nga ayina abamu bwe kiri naogezaako okubeera nga atubuulira ku kiri kyetwakubulya kyemukulu kyeyavaayo ali musepe n'avaayo n'agamba nti tewali pulaani tewali pulaani B tewali pulaani C AFCON ayina okubeera nga agenda maaso yadde waliwo ebibulako ebibulabulako so mwebyo ebingi byasobodde okuba nga tugamba nti mujjukira ttiimu z'eggwanga eziri zianda zaali ezizimu zitandise okubanga zijjibwamu mu mpaka ez'enjawulo naddala na 23 mujijjukira nga bagandika baconcentratinge ku kuteekateeka ku ttiimu enkulu ku nsonga ya AFCON tutegeezezza nti mujjukira fufu ebadde efunibwa efuna biliyoni 19 n'ezigwamu buli season ne bazijjawo ne babaza ku 21 naye ne bagamba nti ate n'ezo baagenze okulanga nazo tezijja kubeera nga ziyamba fufu okutereeza ttiimu egenda okompitinga mu pamoja nazo sente ezo ne bazongerako oluvannyuma lw'okubeera nti basisinkanye gavumenti
1: tegeeza nti tubalina enkyogerezaganya ne gavumenti ezivuddemu ebibala ebirungi enjagala nammwe mubitegeere ng'abanayuganda sijja kulekera kwebaza gavumenti olw'okuba nti bwetugendayo ne tuwa omukisa tetuginyonyola emirundi mingi etugulirizza famire ebweru nga batambula olugendo olusuuka mu ssaawa ennya kyasaliddwawo tebajja kubatambulira mu business class kubanga ekyo kibayamba nti bizinesi y'omusambi magulu ge ng'omutambuza mu mbeera etali nnungi.

0: gwa bagenda kusigala nga bakyazimba ebisaawo ebyenjawulo so plan weeri nene
1: naye nga baliwo bagendeza kisaawe
0: era kyovola kati ebintu byakyuka ne bazizza
1: zagenda kubazirya n'asirika
0: waliwo era baŋŋamba nti bakyalinda AFCON eggwe okunoonyereza
1: tekyo tekyetaaga kulinda AFCON kwezo baba balideza gavumenti tebagendaga nti beeringiza muki abo baali badde babakwata wabwe kibanga edmaster asabaza mmere y'abaana kulya nabanga
0: nalimbuuza
1: kubanga ne FUFA kadiba weeri kyaki bwe yali ebawa yali tebawadde kinene FUFA negenda maaso nekola ki negula neyongezaayo kyekimu nehoima famire yoyo omwami erinnya ndyerabido baye Rujumba yali abawaddeko
0: baagala kuzimba bisaawe nga biri malpapas nga teki kubanga kisaawe kya Kibua bwoyingira munda tewetaaga kufuluma buli kimu mwekiri kazibe woteri swimming pool bikibiki buli kimu mwekiri bwoyingira oba oyingidde osobola okugendayo n'okampinga n'okampingira ddala so gavumenti awetunuulira nti mulimu ebitundu ebimu atist buli region ebeeremu n'ekisaawe ekinene naye nga kiri malpapas nga kikola emizanyo gyonna kubanga obuzibu bubadde nti muzimba Namboole nga bweba tetegese mupiira kyekiddako ekisaawe kirina okusigala nga kiri bize kirina okusigala nga kirina activity endala bwe baba bikonde tebiriiwo walina okubanga waliyo ogwakiri okuwuga okuwuga bwe kuba tekuliiwo walina okubanga waliyo tena azanyibwa walina okubanga ekisaawe kiri bize basketball alina okubanga azanyibwa walina okubayo activity waki ezanyibwa okusinga ekisaawe okubeera domanti nga tikirina activity yonna olw'okuba bakikola kya mupiira bwe gugwa ekyo nekiggalawo mulina okulinda ttiimu y'eggwanga bweneeba tegenda kuzanyirayo olwo teri kigenda kubaawo ebbanga eryo so bagezaako okwewala ensonga ezifaanana bwe zityo naye katulinde tulabe byonna gye bigenda okuba nga bigwera
1: ok ekibanja kya byamizanyo alikubeera ngaowuliriza okuba nti nkujjukiza bingo masavu owa ddala tugenda kubeera nga tugabira abantu basatu kitegeeza nti kozesa omukisa guno okusaawa eneene eno osobola okubeera nga gw'omu ku abo 2743 teekamu pini eya mobile money account yo
2: kuuma n'akazannyoko weefunire paketi ya lifeguard leero okuva mu dduuka erikuliraanye famasi oba supermarket okuuma essanyu lyo.

0: sorry dokuwera anga bazi wangu la mfumenye kala kuwera anga mvaka au katono ntusoke ku ku andabe akadeke tuina katugende ku timu ya Arsenal. Mpira guno nagula bye bitundu tundu wana badenga ntambula na ye ninawe nasangide abawagizi babadde uri omuna alinda tulaba mauli gagenda kubera nga gawandika ki Brighton yono yalibanga ja kubaka
1: abawagizi ba timu ya Villa munzi okuba mumanyi nabo wagize da abawagira omupira chengendo okunyima muteko kuba mukimanyi Villa yaina nga akakodyo nga bwetandika omupira mugutandika ne muguwo mugenzi Paul Asule na agukuba mugenzi bachi kubiranga mu abantu ebimu sijja byogera byatu kanga kuba defender kubanga abamba banyizo okunnumba na ye botunu ya timu ya Bright mubakirize boba baberenga beba passing emabega mubaka yabwe kati baba passing mubaka yabwe mubanyigirize mwatandika ba pressinga okitegeera kakati bamumala ba pressinga bajja kola ensobi bwe bakola ensobi awo mujja kukozesa buli kimu ekisoboka okulaba nga musobola okubajja mu ggoolo kubanga ekintu ekyo bw'oba okikola manya nti olina okuba ng'ozanya highline mwe muyina okuba nga defensi yamwe eriko waggulu Brighton baakikoze kuba bakimanyi nti Arsenal yadde teyina mubasambi balina pace egenda kubanga ebakwata ku kawunta nga bwe kiri muntu nga wandirooza muntu senga Jokaris yabadde mu mupiira guno bandibadde kubanga Jokaris olumu guno mupiira waliwo olumu lw'obwedda bw'olaba nga gumukaabiri okugubeeramu
0: ate era yaze
1: ekituufu kiri nti Gomez baamusambisiza lwakigendererwa naye yabadde ne game embi nga Gomez kubanga osamba ttiimu ekusamba bw'etyo wetaaga omuntu ebimu ku byaguza Gomez byebyo bwe babadde in office naye bwe kiba nga akatiba kano abalala basobodde okubanga bakakoppa n'abalala bajja kujja ne game plan efaanana bw'eki akusaidie so ndowoozaamu nti nno n'ebikujjuko byabwe ebyokkuza omwaka oba season gye basooka okusamba mu liigi
0: gy'emyaka 125
1: so olunaku olwo oluliwo Septemba 21 mu kale era yennyini ey'omujoozi abasponsa baabwe nga American Express n'ebintu ebira so abadde babuuza ku ky'omujoozi y'ensonga lwaki

0: Welcome. Afunika. Atenga abamu womu nyo. Ngo tabute muka tonic. Urono ne wemi sana ni kuano joku. Bange visele viru nji. Titu biteka teka. Bie kola vyoka. Cubis. Leke visele vya sanyu vita andike. Umuengo mungi guwabulabe rio bula mbo. Tekutundi.
1: Nse. Ojetulie. Koli wabeti we gwera.
2: Mvazo tezi womu. Wazi fumbisa achi.
1: Ah. Semo ngeno likubi janjalo. Osono vesanenga lokomu.
3: Katogo. Okuzito ya supu mumva. Atenga muaboche nyamane nkoko. Osobolo kumukoze sanga seasoning. Basika chipsi. Soko ziteke kumuchiko mchuzi mix. Ngato nazisika. Mfuno kuva mu supermarket. Na maduka gona. Envezi tali muchiko mchuzi mix. Teziba amva.
4: Eno ya sim.
5: News. Kuli wangu ama uli wegaba. Kuna agesi kakusaweno.
6: Wasatu weze chilo chona kuruwali hilo musibi mtiano banafi ya batuliriza ama uli na mbuji vokusa dumeru bugola simba nzi matini ama yiko chigongong ebimu kubibale vifamu ministry vuna inzi wa kusoma so foundation wabadenga basinka nyaba zade abama sumero na ichi gende ili chokubo mulango kutakunguli ili yaba zade shun gata ko naba operation wealth creation Sylvia Woli agamanti government yeta agokolera awamu n'abantu bonna okulaba ng'ebimu ku bisomooza bana Uganda ngawo ebiti bisobola okulinnyibwa ku nfeete okumalirwawo ddala nga bakolagana awamu n'abo abasawo abakugu ku nsonga z'obulwadde obw'emitwe Nasa Kayanja aliko byakuŋŋaanyiza ku nsonga eno.

0: kukwatirako genda ku www.netbetug.com oza nyaka za nyoka viata eranga kali nyira dala okutuka mbuka davidi buli wiki tosuwa casino free spins cash out bet builder ne odds ezongeddwa mu amanyi gatta ko live casino games netbet uganda zanya n'obuvunanyizibwa
1: Chadala KCB Bank. Ekomi yangu mumani. Gwepula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola okugiza obujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira ebirabo nga

0: nana oluvanyuma ajja kubanga kitalo nyo chaz tukusasidde nyo abenganda za Agnes mikwano je na mwena babadde bamumanyi twaveri mukama katondera je tuno kudda watogerera kakati olumbe lukumiddwa maka ga Charles James Senkubuge machindye abasobola okubeera nga mutuukayo omusaasirako ate n'omugumya mu kaseera kano akazibu musobola okubeera nga mukikola
1: n'okusinziira ku Ndawusa agambye emachindye mabega waggombolola
0: owasangibwa maka ga Charles James Senkubuge olumbe gye lukumiddwa ekiro kya leero. Kale tuwaddeyo mwoyo gwa Agnes bwetutyo ate mubeerewo bangi mukumusabirako mu Christ the King Church olunaku olw'enkya ssaawa 8 ate n'okuziika Agnes Kasanje ku lunaku olwokusatu. Tugenderawo mu kalulu buterevu era nga Kojja Kigudde yagenda okukakwata tubeere nga tutambula naye nkutegeeza ekigambo ekirungi kye tulina tukutusibwako na URA ate nga yo DT Solar na CCTV kamera akugamba ekyuma kisalongo ekyalabise nga kikuwa solar ate ne kikuwa ne kamera omulundi gumu byombi biri ku kintu kimu ye kamera ate yo solar kiri mu kuyayanirwa abantu bakyettanira ku 1,350 gyokka ng'onyweza obukuumi ng'ate bw'ofuna n'ekitangaala kino wandibadde oyanguwa gwe wena n'okyetuusaako ofuna bibiri mu kimu ye kamera ate ye solar.
2: Akalulu, kano sika vya bufuzi, wabla, akalulu kangule.
3: Akalulu kakutusibwako, bule meze sisi vumba, nga somilulia dene boardingi, nga basumisa masomo gabuli jo, kuna agomu mutue, irango mwizi, musinia 3, abeda tule bigezu ya DIT certificate, mumasomo gomu mutue, bakuwida kuzido musamvu 2, atano munana, atano mukaga, nsavu musatu.
0: Webale nyobole medicine ya secondary school ya somero ya dene boarding nga basomesa arts wa mane sciences nga kuno kwebongereza emisomo gye mikono ebisale byabo bisoboka senga te batumbula n'ebitone by'abaana omuli katemba n'emizannyo balina HF kigazi awamu ne generator ekibafula abenjawulo kwe ku bantu abayizi baabwe babasomesa n'ebyemikono omuli okubajja okutunga amasannyalaze n'ebirala songa te era mu kuwawo eryo abayizi bakola ebibuuzo bya UVTab era bagenda okumaliriza abayizi bangi nga bamanyi n'okuvuga motoka kino nakyo bakibateerako ngowa skill omwana gye yandyetaaze ng'ali mu senior secondary school. Abayizi abamala emisomo gyabwe egy'emikono batera kutikkirwa mu mwezi ogw'okumi era nkakasa ne muguno mwe bagenda okutikkirwa okumanya ebisingawo ebikwatagana ku bulema senior secondary school naddala nga oli wakutwalayo omwana
1: ayo okusala era bwe nti bakasa n'enginyeenyaamu omukono ne gulyoka gugwayo wansi bwatyo n'agenda okubanga asooka mu miguwa ekiro ky'olwaleero ku dimansi eno ey'okusatu gye tulimu ey'omuseetwe nga omugeye Guy Dennis Nsonzi ya mugga katikamu mu Nabulemezi yagenda okubanga asooka mu miguwa awo akookubiri nako ne kangwa mu ttaano owoomusu Najjinda Priscilla Mboneredde Nansana Masito wa Kyaddondo oyo nno ye w'okubiri atawo ne kyeyoleka lwatu nti omuliga Luka liiso lya kyennyanja ekirabira ne muntamu nga kitokota kasene ne bamunaanika yagenda okubanga ddi wandibadde onyiga mangu essimu yo ng'olinako 2 ne airtime nga wabibiri ojja kuba ng'onyiga akamunyeenye 2 akamunyeenye 3 sembya yakadala nyiga yesu ojja kuba weetabye bulungi mu kalu wewangulya 15 ngambye akamunyeenye 2 akamunyeenye 3 sembya yakadala unyige yes 15 jijja kwa jijja buterevu ku simu yo. Kale sigenda kubanga nonza era kanziruke ekikasuka maguru tawanikako ku mukono kamera zikulengere bulungi nnyo ononno luwabyo lwa musajja eyawanvu wanaakoonoka akwata ku ayambadde bwatyo ng'omutaka w'ekyala agenda mu lumbe ng'akubyeko ekkooti eyitibwa siri kuleka wabi atudde kisejjere ng'enswa eyingira enkata yeenaanise engatto gye baagazaako jajja yannaamira kati jayo mukono go ne tugenda kumulala tugenda kasayiriro omukyaddondwa w'omusunna Jinda Priscilla mbonere de chila vikano nteka ya muwala etanaba kwe gunda kumiraba ejo mchibira muwamvu mtunula yena ye kuteranga chensu tiche joba iranga yena ayamba de mwatu nga agenda mwatu wali okugenda okubuza abako atude chiwunzi kililo ngo mukazi akolokota engege mbisi.

0: Jaro Mami Sentongo John. Insibuka mlunyiriro Mami Sentongo John. Insibuka mtubago Mami Sentongo John. Insibuka musige ya chisambu busambu. Nedira nchima akabilo ka mkukuru. Omubalagufu ganti. Senye nkuto che enyama mgema afe kudamlala.
1: Otyo, netulio katufuna omulala.
0: Basa waneba nyaba wampuliriza manya ganga yenze na wanuka Madina. Era ndi muizi Witness Junior School nasa na kabumbi. Vamu nyumba ya katebe kataka bakari atude echindi mubulongo. Vamu lujaru ya katebe kataka bakari agala minde ejinya mubusoga. Vamu lunyiriru ya katebe kataka ali agala minde ejinya mubusoga. Vamu mtuwa kwa balemezi embazi mchagwe. Vamu sigaria cheine embazi mchagwe. Vamu kasoriaka katogo mbazira embazi mchagwe. Norecho nedira nyonyanga kabiro kunguvu. Mbara gwafe guvu ganti. Bampo mugone welekele mchamba demuli muenga wangale aisa wasajia kabaka.
1: Kale netulio katutoka kumwana mwala asembayo.
2: Amanya gangenze na batega Matrida Kagoya, nsome accent took arising kasene, where district egomba ribam nan kabremezi. Mvide mnyumba yo mlangila katerega waswa atude ekasene where district vlemezi. Ndimuzukuru wa mlangira katerega atude ekasene rwe district vlemezi. Mba mumutu bagwa katerega ekasene rwe district mulemezi. Ndimuzukuru wa sabarangira.
1: Achikomezao natula. Amutuju agenda batunula mu omwana mwala. Mwana mwala oyo gwengendo kuyita Mange kine wisa bade sikirabangako. Omwana nafananyiza dala dala amanyi aga mukadanzala matiro da nabatereka. Omuli amuyita Mange temuti mwewunya. Bade sikifunangako. Matiro da nabatereka. Ne Mange mumbeja sebo tochimanyi. Tugende.
3: Kakati nzira yo kuchenjogera bulijjo. Abana bwe muba mbayigiriza. Kati omu ayogera nzalibwa mu Luwero district mu nambika ya Buganda ebyo tebiriyo. Abantu bagwa mbasaza, bagwa magombolola, bagwa miruka oba ebyalo. Kati omwana bwo mugamba nti atudde ku kyalo gundi tetumanyi na saza mwekiri, tetumanyi na ki, mugende munoonye ebintu ebyo abaana mu bibayigirize nga bituufu. Kati bubonero ngenda kubuwa ono muzzukulu owe Busoga.
4: Aluwa.
3: Oyo ali wakati
4: oyo.
3: Oyo gwengendo kuwa buvonero busatu.
4: Ono Matirida.
1: Ate yali makati.
5: Waliwo omuntu awomesa olulimi naawe n'omwegomba n'ogamba nti singa mbadde nze kati wulira abato bakulukutira mu lulimi mu ngule ya Simba okulukuta kw'abato kukutusibwako Trust Macario Estates bano nga bagula n'okutunda ettaka era nga bakola ne ku byapa ebyalema basange banasana ku masitowa ku Ebenezer House ku kidde ekyebando bakwire ku 0754-05-46
6: Banafa aba Trustmark Real Estates bagamba nti ekintu ekisinga obukulu mu business ge mazima. Era bo ku Trustmark Real Estates bateeka amazima mu buli kye bakola. Bayita abantu mwenna nga mwalemererwa okufuna ekyapa ku ttaka lyammwe, nga mwalemererwa okufuna letters of administration, nga mwawambibwako ebyobusika bwammwe, oba nga mwetaaga okubatuuza okugonjoola obutakkaanya ku ttaka. Bagamba nno nti batunda ettaka eri ebyapa n'endagaano mu estates zaabwe ez'enjawulo nga bakkiriza n'ekibanja mpola. Yumba estates baina etaka ku milioni 2 n'ekitundu okutoka ku milioni 12 kachiri estate nga kuliko n'ekyapa baina etaka ku milioni 15 okutoka ku milioni 25 mpiji kampiringi samuyira town nga kuliko n'ekyapa baina etaka ku milioni 12 kalaji mukono estate baina etaka okutandikira ku milioni 4 okutoka ku milioni 3 era nga bagamba nti n'ebitundu ebirala balina etaka eriyo kulimirako okukola farm ne business awamu n'okupunta etaka bayamba kwa landlords okukunganya sente okuva mbapangisa awamu n'okulabirira ebizimbe byabwe bazimba amayumba ebizimbe awamu n'okuyambako abali ebweru nga

0: betaagwa omuntu omwesigwa okulabirira bye bazimba. Bawana amagezi ku nsonga zonna ezikwata ku nkozesa y'ettaka. Basangibwa ku Ebenezer House eri ku Chebando Road owetera onnansa na ku Mastowa. Oba bakubireko ku noti 754, noti emu, noti 5, ana mu mukaaga. Noti 754, noti emu, noti 5, ana mu mukaaga. Oba noti 7, noti noti, 29, 36, 81. Noti 7, noti noti, 29, 36, 81. Beba Trustmark Real Estate.
1: Twe yanzege tulimu bana abato, basembereze omuzindalo bagenda mukatundu kokulukuta. Mukatundu kano abana abato mwena tubawa akabuzo kekamu kaine byokuddamu bingi ne buli kyoddamu kijja kubanga kituufu. Muwulira olwana bulwanyi okulabika nga tosikatira ate toddamu munno kyayogedde. Muwulidde basaba nebanyabo nga mweteekateeka tukugamba nti tinta tinta n'engule kwa 25 era nagambye mukodikodi w'omwaka guno agenda gatta ebintu bibiri, agenda gagatta dance and dine with JJ at 25 atenga kwe kuli ne kodikodi. Njagala mweteeketeeke butuata ni kukola kodi nga tuba gazise vyo bulambuzi mu Uganda wano mwaso kani mulowoza nti vyo bulambuzi ya Uganda viwedewo neda butuasi tula ni tuba tuwala kode museze wenu ni tumala yu East Africa uyo Dubai tuwali tuwagala bala gakunti wicho nangu busobozi tubulina kati nga tukuze miaka 25 tuwagala tukome uwano ate tuba tuseko bie mwali mutalowoza na konti jemili. Weekend najimaze genda ku JJ Eclipse 1 oliokola be chebayita omuga okuyira bwe badire ebye bujagali falls ne bamuteka ne bamukola mu amasanya lazima mwalowoza nti omuga kiira guweddeyo nedda nedda tugenda okutwala ku kiira tumaleyo kiira weunye tojja kukiriza nti no ebintu bwe bityo biri mu Uganda weteketeke. Tusubira nti namwe ku myaka gyammwe kati mumanyi musobola okulaba langi ez'enjawulo era langi ne muzi w'amanya nti eno langi bweti. Kati mugenda kumenya langi zonna ze mumanyi. Ne bwe munajogera mu luzungu tujja baddiramu kubanga ezimu nzibu zibu okwogera mu Luganda ku speed gye mugenda okubeerako. Kati abatobolo alero basaba emu oli akaogera bulaka. Kati tugenda okuddamu mwegendereze toddamu langi munno gyayogedde tukakasa nti ogenda kuba ogimanyi nti wagamba bulaka abategeezezza nzirugavu twandibadde tubagamba muzoogere mu Luganda naye tumanyi ezimu ziyinza obbalemerera okwogera kale tuddamu wali tubadde tubaguddeko tubeetegese langi abatoze bamanyi
2: Black, kimyufu, kyenvu.
1: Dem ebole dakika 11 tugabe mitwalo 15 mu kazanyo akadotibo logistics akajaguza ne simbe miaka 25 gwe muwanguzi wazo genda musimu yonyi gesta 27 nyasta otekewo 3 otekewo akadala onyige enter tuli ne KCB chadala
3: chadala chadala chadala ne KCB.
4: Chadala ne KCB Bank. Ekomia wa mumanyi. Gwekula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola kugizo obujja. Ofuna omukisa. Okwe wangulira bila wonga. Eya time. Data bundles. Okuteka yo bokuja yo sente. Awatali.
5: Olina wumi kanku tuze nimire no kati. Obulimi obukoye. Buliwe simbe mboga zibaluka. Tezi zimba. Akasanja kazi tigomia. Epa atwale banga dene. Ate wakula ba mutono nyo. Kati nyo mutunguru. Ukala kumitwe ne bukona. Ate wengungula bubate wenka nangana. Nga buvunda mangu.
6: Enziku zo sigawe wali obuzibu. Siga. Dr. Cabbage atamanyika sanja aweza kilo nyamu na kunsambu

0: another
1: chance. Timu eyo, ekiro kya lero. Ah, kawedde muda.
2: Wiraba.
1: Nedda, nedda, nedda, nedda, nedda.
2: Kano ke kasera kange. Is that a damn it?
3: Kamutawana, banabe wangisa.
4: Ezitundu wa Faith Agro Inputs okulia yanyanya Anso F1 Oba Continuo Eyemboga Victoria F1 na Blue Dynasty Gwajetaze kuba ku 0755 93 84 89
5: Banafe Banafe aba Faith wa Semins beba gamba nti oli mulimi wa nyanya green pepper oba cabbage buno obaka bubo Enyanya Anso F1 oba Continua F1 kati baji parkinga mu paketi ezensigo ez'olukumi, enkumi bbiri mu bitaano, enkumi ttaano n'omutwalo kw'obooteeka n'ey'emitwalo ebiri n'ekitundu. Ate gwe wa green pepper eya Yash F1 ali mu paketi ey'ensigo ey'olukumi, enkumi bbiri mu bitaano n'enkumi ttaano. Cabbage emboga Victoria F1 ne Blue Dynasty F1 kati zo ziri mu paketi ez'ensigo enkumi bbiri mu bitaano, enkumi ttaano wamu n'omutwalo gumu. Ensigo zine ezembala zisange ku Faith Agro Inputs Limited mu Container Village ku mulyango gwa Cooper Complex oba mu maduuka agatunda ebyobulimi. Bakubireko ku noti 75193849 noti 75193849 jukira ensigo emu buli kinnya.
2: Buli muntu awulirize ebigambo bino ng'oli kungule kakati niko kufuna amasanyalaze g'enjuba. Bw'obanga oli mu bifo bino wammanga tuwetagisa kujja Kampala mu bifo bino yona yona ojja kubanga osobola okufunira UDT solar. Ekyengera bayinawo etabi, ekaya bwe bayinawo etabi, Masaka munyendo bayinawo etabi, Mukono balinawo etabi, Bikulwe Antoni, Rugazi bayinawo etabi, Kiyindi ku mwalo bayinawo etabi, Kiboga abayi ku round about bayinawo etabi, Ruwero Wobulenzi bayinawo etabi, Busika bayinawo etabi, Kukavule kurude semtu nawo bayinawo etabi, Kichusa balinawo etabi, Mubende ku highway opposite area na bayinawo etabi, Kasanda kuluda Bukuya bayinawo etabi, Bukuya kundi mulaba road bayinawo etabi, Kayunga Bukolota bayinawo simu ku 0758-800-373 bakubulire etabi wobolaga. Nambi bakubire ku 0758-800-373 bakubulire wolaga. Layira ndi nze nsula mu masanyalaze n'abazadde abanzaala kabave mutaddo babasuleko ko mu masanyalaze kyangu nnyo enjuba n'ewammwe mukyala etuukayo otyo. Ne tugenda kubaana abato ku dotibo tugenda gaba emitwalo 10 ku ssaawa nnya ku 5 n'eddakiika 5 zannya nyiga 2 nyiga 6 2 musanvu nnya 6
6: yesebo
2: Omuganda yazifuula emiziro.
6: Yesebo.
2: Ensolo nyingi nnyo ezisangibwa mu Uganda era Buganda ezitwalanga emiziro gyayo. Tuweyo ensolo bbiri zokka z'omanyi nga zo si miziro mu Buganda.
6: Embalasi.
2: Embalasi. Otyo?
6: Engamia.
2: Nengamia. Embalasi nengamia simi ziro. Obone robusatu na obu tuwala umuto.
6: Wampa jeje.
2: Netuja. Netubuza. Woli.
6: Jeje.
2: Tubulire yo omukolo gumu. Omukulu ennyo mu Buganda. Kwe bakubira omubala. Omukolo gwa abalongo.
6: Mulonda.
7: Hey. Ya soka Matilda.
2: Matilda amulonde.
6: Ngabalula olumbe.
2: Ngabalula.
6: Ngababyo olumbe.
2: Ngababyo olumbe. Ngabalula olumbe. Kale tuliwo Matilda.
6: Mange.
2: Tuliwo mange. Aha, ogenda kutubulira. Tubulire yo ebintu bibiri byomanyi. Tuli fena.
6: Yejeje.
2: Tubulire ebintu bibiri byomanyi nga bikulu nga bikolebwa mu kwabya olumbe.
6: Bakuba omubala.

0: kata.
1: Mm-hmm.
0: Waliyo n'omukeeza ajja.
1: Waliwo n'omukeeze ajja. Obubonero n'obufuna busatu. Omutujju abalina.
2: Wewaawo. So tufune ebigambo bino. Humphrey Preparatory School, de Humphrey Preparatory School and Daycare Center Kasenge zirwayingira mu somero buli kye yeetaaga okuba obulungi akifuna. Omutindo gwa Humphrey Preparatory School and Daycare Center Kasenge gye bugembegembe gweyogerera gwokka. Omuzadde oyitayo n'olaba enteekateeka. Okumanya ebisingawo obafuna ku ssimu noti 5622 Preparatory School and Daycare Center Kasenge gye bugembegembe, a foundation for the future. Tugenze wani?
3: Docha.
2: Mulona. Uli acha kulonda ndo mubaragu. Mulonde.
3: Asenyanku.
2: Asenyanku.
1: Nanyi ni chikane yewunye tini. Kantu kawande kumpi nyao.
2: Matida ye mumbeja. Akuli lolu yolu langira ayiti buatia.
3: Saba langila.
2: Ahana awo bwone lobo tuti.
3: Nembe yanzi.
2: Mbazi zizai wa jiji.
1: Habana napa zini wa baga wa mwavera musuga. Lena, echigambe echo na chocha ingi demu. Mwurulimi wano. Alami so musuga etoleyo. Akia kwa kubanga musajja. Auli nadele chitibu wa chariku. Kubanga auli kikano kusingo omuka.
2: Nyo. Nyo.
1: Tukomyeo abato.
3: Bangi sebo.
1: Tukutosibu wako KCB Bank. Netukusibu wako Uganda Revenue Authority. Uganda Revenue Authority kutegeza nti okusasula omusolo. Gwe wena wena alina ebizimbe ne business zetwogeddeko ziringanga 12 Brenda agenda kubanga azikudira mu maaso kawo. Land Road ngo yine ebizimbe ebipangisibwa. URA yakitaddewo dda anti kakati abapangisa abo bwe basasula receipt otekeddwa kuba wa receipt ya e-receipt oba e-freeze. Ne bwe ba invoices okozesa e-invoices linoteeka lyafulumiziddwa URA kisobola okwanguyiza mu business zo. Bwoba ng'ayagala okuma
4: oba noti 8 noti noti 21 kasanvu noti 8 noti noti 21 kasanvu na together.
1: Kale omuto.
3: Wanji sebo.
1: Tuka kasa enkoko ojimanyi. Ojimanyi.
3: Yes sebo.
1: Tuweyo emigaso.
3: Okufuna musente.
1: Okufuna musente. Nga tujitunze.
3: Yes sebo.
1: Tuweyo ebibibi satu. Ebi inzo kuva munkuba ngetonye erimu kibuyaga.
3: Enkuba.
1: Matilda.
3: Wampa jeji.
1: Tubulire. Yo ebintu bisa.
3: Ina obusabu ente.
1: Obusabu ente.
3: Tuinao biwe mbuzi.
1: Obu kiringi biwe mbuzi. Mm-hmm. Echoku satu.
3: Mulona. Tuinao.
1: Mange ingaba kulondo. Sika tide kubintu mbili. Bukutabu omuti. Kale tujja kumalaga kubwa. Ngeri joli mange echo chikirizi.
3: Nembe yanzi.
1: Nemuguru chini mera. Watese malaika kavudieri bwalire kavuzadde okugenda mugundi omuntu jumba kuwadde
2: wao tugenda wani
3: anamgerwa puliti
2: namugerwa
3: wanji sebo
2: mpaye ebintu bibiri omuntu byakozesa okuluka omukeeka
3: ensansa
2: kwebyo omuntu byakozesa okuluka ekibbo mpako bibiri.
3: Bibiri. Mm. Akole sobu sibi buneno webasara mugundi. Mchisenyu.
2: Obuchi?
3: Obusubi.
2: Obusubi. Mm-hmm.
3: Na akole sa no gundi we kutia.
5: Mulonda.
3: Muli indeko. Na akole sa. Na akole sa no obuzi we kutia.
2: Obuzi we kutia na aluke chibu. Kale
1: obwo ndo ya butegedde omutoro.

0: Mwete mwategera buzito bwa
1: londo.
2: Arangiri de wuno.
3: Tusobola okukolesa obuti obubera eri mu kisenyu nga ku luzzi bwe bayita. Bubera we buti naye bunnemye okwoke. Tinyiza.
2: Kwata omuzindaalo tulabe.
0: N'okumanya ebintu gye biva.
2: Ekyo katukiveeko kigenda tumalira
0: omu. N'ebintu gye biva.
2: Kambazeeyo wa jjiji.
0: Tuveyo.
4: Gukyali awo tugende bibagendedde bitenesi.
0: Otyo. Tukugamba ku ssaawa 5 ne dakiika 5 ogenda kubeera ng'owangula emitwalo 10 ziva mu Dotibo Logistics ziweebwa oyo. Kyekyo. Otyo. Tuli wano. Tuweeyo ensonga bbiri.
3: Yes, sir.
0: Lwaki abaana b'essomero. Aha, ensonga ey'okubiri.
3: Omwana ayinza okuba nga afunye obuzibu bwonna ng'oggyeko okumutomera ne tomero lye omwana namulagirira endagiri omuntu n'agamba nyinza obbeera essomero ndimanya oba namutwala oba ng'omwana afunye obuzibu nga bamutomedde omuntu asobola
0: ng'essomero lye ezo nsonga ngumu okusinga ziri. Ono yafunye akabonero. Yafunye akabonero. Aha, omuto.
3: Mwanyi sebo.
0: Ngojeko abana besomero. Tubulire yo abantu abalala bonna mu bungi ababeera ne uniform.
3: Abasomesa ababeera ne uniform. Nje basobola okwambala bonna ne babeera nga bamachinga. Nga kale befaanagana. Oba n'abasawo basobola obeera ne uniform mu ddwaliro.
0: Ebyobugagga eby'omuttaka.
3: Oluusi baba bategeeza goldi.
0: Ate olulala?
3: Mulonda.
4: Deku.
0: Ate olulala?
3: Oluusi abantu b'edda tebalinanga.
0: Bana mungule.
3: Basobola okugyayo amayinja.
0: Mayinja ki?
3: Waliyo amayinja ganene aganene ge baasaamu obugundi obuyinja obukola kolansi.
0: Obuyinja obukola kolansi, ebyobugagga eby'omuttaka. Kale tujja kuwa obubone.
3: Nembweyanza.
0: Omuntu gyebafune tumutule tumalirize.
2: Asoni yabatidde. Tugenda wani?
3: Wa Namugerwa.
2: Namugerwa, uliriza olugero luno, kyembuuzaamu kyoddamu.
3: Yes,
2: eyakaliddeko omwoyo mulondo. Eyakaliddeko omwoyo mulondo. Omulondo kye ki? Soko lindeko. Hey.
3: Sebo, omulondo gubanga muti nga guli wansi mu ttaka bagamba ogulya ne temuseka nti bagamba ogulya ogejja ekitalabika mulonda.
2: Obadde oyagala kwogera ki? Kwata omuzindaalo tulabe.
3: Tuyinawo omulondo gwa mirundi ebiri. Waliwo omulondo eziba enva mu mazzi. Waliwo n'omulondo eddagala.
2: Naye oli yakisse katumuwe ekibuga katumuwe obubone. Kwata omuzindaalo. Wuliriza. Nzaalambi ekira obugumba. Nzaalambi ekira obugumba. Omugumba yaani?
3: Omugumba y'omukazi.
2: Oyagala kumulonda? Kwata omuzindaalo tuwulire ky'oyogera.
3: Ngezaako.
4: Kyogere nno, yogera.

2026 World Cup y'olimi n'ukumanya. Engule, myaka 25 ngetinde kumayengo galubugula Simba. Mwetinda, we wanini lolimo butagwa ya dokuwe muzika awutili kutende walirwa. Engule, abajinyumia, nebajituma amanya njolo. Engule, kati tinta, nama konta nyinga batinta. Mungule, kumibili abili mukanga. Gekutosi wako, KCB Bank, for people.